0: Saan nga ba napupunta yung pera? Bakit ganito? Lagi na lang ganito. Bilis maubos. May nag-comment sa Facebook ng Barangay LS. Alamat ng budget. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Papa Jepoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: Paano nga ba mabudget? Paano nung unang panahon? Saan napupunta ang pinagagastusan?
1: Itong kwento, Papa Jepoy, simple lang to. Sweldo na! Yan ang pinakamasayang salitang hinihintay ng halos lahat ng manggagawa.
0: Alam mo ba yung sweldo? Kaya quincenas at katapusan? Kasi pag binigay ng buo, ubos. So tama. Yung employer o yung boss, yung amo, o sige, hatiin natin para hindi mo maubos, bigay ko muna yung kalahati. Tapos, sa katapusan, kalahati.
1: Hmm.
0: Para mabudget. Kasi nga, noong unang panahon pa, hindi na alam saan napupunta yung pera.
1: Kaya, tama.
0: Pag-usapan natin.
1: Ayun, Papa Jepoy. Yan yung pinakamagandang salita na gusto nating marinig tuwing akinse at trenta. Tuwing ika-akinse at ika-tatlumpo ng buwan.
0: Katapusan.
1: Oo, katapusan ng buwan. Mahaba ang pila sa ATM. Dito sa ano, maalala ko lang, oh. Dito sa may Tomas Morato Land Bank na dating RCBC. Nandiyan yung mga talent, oh. Ng GMA. Oo, oh, empleyado ng GMA.
0: Sweldo, eh.
1: Oo, or dito sa Malayan. So, mahaba ang pila sa ATM, Papa Jepoy. Puno ang mga mall. Masarap ang pagkain sa mga restaurant. At ang mga online shopping app. Tila biglang nabubuhay tuwing akinse at atrenta. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit nang naririnig sa bawat tahanan. Kakasweldo lang natin, ah. Bakit parang ubos na agad? Siyempre, in advance mo na agad. Kumbaga, deserve ko to. Deserve ko to. Kaya inubos na agad.
0: So, saan napunta?
1: Wala na. Alam nyo na yon. So, hindi lang yun ang tinatanong. Itinatanong iyan. Ayon sa isang lumang kwento, matagal nang hinahanap ng tao ang sagot kung bakit kahit lumalaki ang kita, parang hindi pa rin sapat ang pera. May isang kabataang mangangalakal noon na nangangalang Berto. Masipag siya habang ang iba ay kumikita ng 10 pilak sa isang linggo.
0: Ah, ganyan yung bayaran noon, eh.
1: Oo. Siya ay nakakadalawampo. Akala ng lahat na iyayaman siya. Pero kabaliktaran ang nangyari, Papa Jepoy. Pagdating ng katapusan ng buwan, siya pa ang unang nangungutang. Apa, paano nangyari yun, Papa Jepoy? Isang gabi habang naglalakad pa uwi, nakakasalubong niya ang isang matandang tindera. Hindi siya humingi ng limos. Hindi rin siya nagbenta ng kung ano. Sa halip, ang sinabi niya kay Berto, taas lang kamay.

0: pare.
1: Ang bira. Akala pa naman niya manlilimos. Okay, sa halip, tinanong niya si Berto, Papa Jeffrey. Alam mo ba kung bakit naubos ang pera mo? Sumagot si Berto. Maliit kasi ang kinikita ko. Ngumiti lang matanda. Kumuha siya ng 20 pilak.
2: Mm-hmm.
1: Hindi niya ito dinagdagan. Hindi rin niya binawasan. Sa halip, inilagay niya ang mga ito sa 5 magkakahiwalay na sobre. Sa unang sobre, sinulat niya. Kailangan. Sa ikalawa, ipon.
2: Kailangan, ipon.
1: Mm-hmm. Sa ikatlo, pangarap. Sa ikaapat, pamilya. At sa huli, bigla
3: ang anak ka ng po.
4: Bigla ang bisyo.
3: Nakalang po.
5: Aray ko.
1: Bigla ang gastos.
2: Emergency.
1: Emergency. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi lumiliit ang pera mo dahil maliit ang kinikita mo. Nauubos ito dahil wala itong destinasyon.
2: Ah, okay.
1: Parang ako yung natatamaan dito.
2: Okay.
1: Parang ako yung natatamaan dito.
2: Walang destinasyon.
1: Hindi agad naunawaan ni Berto ang sinabi.
2: Mm-hmm.
1: Ngunit sinubukan niyang sundin ito. So sa susunod na sweldo, bago siya gumastos, hinati muna niya ang kanyang pera. Hindi niya ginalaw ang nakalaan sa ipon. Hindi rin niya ginamit ang para sa emergency. Lumipas ang isang taon, hindi naman lumaki ang kanyang sweldo, pero unti-unti siyang nakaipon, Papa Jepoy. Nakabili siya ng sariling kariton. Pagkaraan ng ilang taon, naging isa siyang matagumpay na negosyante. Kumbaga, basic, Papa Jepoy. Sinunod niya lang yan. Sinunod niya lang yung binigay nung matanda. Kaya mula noon, ang paraan na yon ay kumalat sa iba't ibang bayan. At tinawag ito ng mga mangangalakal na budget.
2: Bakit budget?
1: Ang sining ng pagbibigay ng trabaho sa bawat perang pinaghihirapan. At hanggang ngayon, hindi pa rin na nagbabago ang aral.
2: Bakit tinawag na budget?
1: Bakit budget?
2: Mga kasama kong driver, Phil Tower, MIDC. Lagi kami nakasubaybay sa inyo. God bless. Foxtrot Navarro. Magandang umaga sa inyo, ingat sa biyahe. Haharot pero...
1: Hindi haharot. Ang salitang budget ay mula sa lumang Pranses. Old French na salitang buget. Buget.
2: Mm-hmm.
1: Na ibig sabihin ay maliit na supot o bag.
2: Ah!
1: Okay. Kalauna naging budget ito sa wikang Ingles noong una. Ang kaulugan nito ay supot na nalalagyan ng pera at mahalagang dokumento.
2: Search ko nga. French word. French word na budget.
1: Mm.
2: Tama ba?
1: Mm.
2: Ano ibig sabihin? Budget.
1: Budget.
2: Budget. Le budget. Yung pala. Anong pronunciation? Pakinggan natin ha. Pronunciation ng budget.
1: Budget.
2: So French pala yan.
1: Mm.
2: Okay. Pakinggan natin.
6: Le budget.
2: Le budget. Yung pala.
1: Budget. Le budget.
2: French
6: pa. Le budget.
2: Le budget.

0: niya ito inilalagay.
1: Saan nilalagay?
0: Ha?
1: Sa lebuje.
0: Sa lebuje.
1: Lebuje. Maliliit na supot.
0: Oo. Oh,
1: maliliit. At nakalaan.
0: Alam mo kung saan mo natatagpuan yung maliit na supot? Yan yung mga ano eh, yung mga mayayabang na walang tira. Basketball court. Yung mayayabang na walang arit.
1: Speaking of basketball, na magandang umaga, A-Arts, Papawis, nakikinig sa atin. Kings Ballers, AMTC, DRJJ, Pilio Ballers, Rise Up, at Hoopers, mga walang tira.
0: Walang arit.
2: Aray ko.
1: Magandang umaga sa inyo. Ang galing talaga ni Papa Carlo. Muntik na ako maniwala. Baka may 1K kayo dyan. Balik ko sa katapusan.
2: Aray ko.
1: Okay.
0: Ayos? Ayos ba?
1: May sinasabi si Papa Carlo na maliit na supot sa Pilipinas.
0: Hmm. Ano?
1: Yung supot ni Junjun.
2: Aray ko.
0: Di ba supot yan ah?
3: Alak ka lang po. Alak ka.
0: Ibang supot yan ah.
1: Lebuje. Pag yung sa atin, yung supot natin sa French, lebuje. Lebuje sa atin. Ibang supot yun. Supot.
0: Supot.
2: Aray ko.
0: Aray mo ah.
1: Tuloy ang kwento.
0: So, ayun Papa Jepoy, doon yung nagtapos yung, ano ba, yung kwento. Ang aral, hindi sa laki. Nang sweldo ang unang nagpapayaman sa tao. Ang unang nagpapayaman ay ang disiplina kung saan inilalagay niya ang pera.
1: Tama.
0: Ganun lang. Kahit gaano kalaki ng kita mo, kung ano-ano naman pinagagawa mo sa pera, napupunta sa mga walang kwenta, wala din. Maniwala ka. Mababaon ka lang. Diba? Kita po yung iba, oh. Mali-malita na.
1: Doon pa rin ang landing.
0: Mali-malita na. Hindi pa rin nakontento. Parang kulang pa rin. Ang laki na niyan, Brad. Brad, ang laki na niyan.
1: Napudadaling
0: niya. Oh, kulang pa rin.
1: Suga pa mo.
0: Oh.

0: Abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
1: Sarsaya, may tamis alat linamnam na kumakapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya.
0: Walter Mart, sarap maging mom. Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
1: Biogesic Tablet, sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: 1, 2, 3, go!

0: Glass Uno Plus feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
2: Kapit bahay!
3: Hi, Mahe!
1: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakain.

0: Abit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
1: Kapit ka dyan!
0: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya.
1: Yeah.
0: O, anong kapit ang nagbibigay at ninamnam?
1: Kapit sarap, kapit saya.
2: Saya! Kapit ang fritang saya!
3: May tamis alat linamnam kapit sa one-pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya!

0: 8:46 ang oras sa buong barangay.
1: Marami sila magbubas ulit. Pero huwag nyo kalimutan na gusto nyo kami makachat sa aming mga social media. Like and follow naman yung mga first-timer Papa Jepoy, Papa Carlo H sa Facebook and IG Papa Carlo 971 LS.
0: Search yung Papa Jeps. TikTok Papa Jeps. IG.
1: Papa Carlo 1 sa TikTok. Ayun o. Mga TikToker kami ni Papa Jepoy.
0: Daming views ng post ko ah.
1: Anong pinost mo?
0: Yung...
1: Nagubat.
0: Pinost ko yung kaputi ni Junjun. Thank you very much. Nag-enjoy ba kayo? Mag-invite pa kayo bukas, ha? Sabihin nyo, Pot Put and Friends. Every morning, Monday to Friday, sa Metro and Mega Manila, tayo po. Ang number one. Maraming salamat.

0: na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.
3: Barangay LS
2: 97.1.

0: isang bansa, isang barangay. Habang buhay, mga kapuso, mga kabarangay, dahil tayo stronger forever, stay dry, kabarangay. At dry na nga, kasi umaga-umaga pa lang ang init na ng panahon. Kasing init na ng ulo ng iyong kapitbahay. Kasi yung kanyang kapitbahay, ayun, iniwanan. Nang walang ulam. Hindi naman ano, iniwanan agad ng ano, ng jowa o ng asawa. Wala lang ulam. Umalis kasi agad si Mister, pero hindi naman nagluto si Missy. Kaya ayun. Ay, andiyan ka pala. What's up, Metro with Mega Manila?
1: Good morning!
0: Kumusta po kayong lahat sa mga kapuso natin? Ayun, nasa bahay.
1: Nasa bahay.
0: Naku, mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po ngayong umaga si Papa Johan.
1: Ako po si Papa eh.
0: At mga kabarangay, live na tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Kayo ba ay pinagpalit sa malapit?
1: Aray ko, madami yung ganyan. At hello din sa mga kapuso natin na hindi na kinikilig.
0: Ay, bakit
1: yun ang
0: naman
1: mahirap
0: hindi
1: kapag hindi ka na kinikilig? Kasi
0: bakit?
1: Mas nauuna yung pressure.
0: Salaka!
1: Diba?
0: Maraming ganyan yung minsan nakakaramdam ko agad ng pressure, no? Sa pag-ibig.
1: Yes. Oh. Parang sa simula, yung natatakot ka na dahil dun sa trauma na naidulot sa'yo ng relationship na pinanggalingan mo. Lalo na kung hindi naging maganda. Tapos yung breakup nyo is niloko ka. Ganyan. Tapos hindi na-explain sa'yo kung ano yung nangyari.
0: Yung nangihingi ka ng closure pero walang ibinibigay, hindi ka na kinakausap.
1: Yes.
0: Dinedma ka na, scene zone ka na lang.
1: Yung ginose ka na lang bigla.
0: Oo, ganyan.
1: Ang sakit nun.
0: Yung ilang beses ka nagmamakaawa na ibinaba mo na yung pride mo pero wala pa rin talaga.
1: Trauma talaga ang hatid sa atin kapag ka ganun. Tapos kapag ka na-trauma, kakatrauma yun.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka na-trauma ka, parang kapag ka meron tao na parang nagpaparamdam sa'yo, ganyan. Parang hindi mo na lang pinapansin.
0: Aray ko.
1: Kahit na, yun na pala yung true love mo, pero hindi mo pinapansin. Hoy mga kapuso, pwede na po kayo mag-message sa aming mga social media para maging bida dito sa ating programa. Mga kapuso, hanapin nyo po ang aming mga social media sa akin po, Papa Ace. Pag pumunta kayo sa profile ko, hindi kasi nila ako, ang dami kasi nagreklamo, hindi doon nila ako ma-message. Meron po doon tatlong tuldok sa taas. Yun yung may mechanics pala dun sa ano ko, sa page
0: mechanics
1: ko. May tatlong tuldok dun.
0: Tapos,
1: and then, pag kinlik nyo yun, makikita nyo dun yung send message.
0: Ah, okay.
1: Ako I don't know kasi kung paano ano.
0: May ginawa ako dati kasi may nag-message din sa akin, hindi daw ako ma-message.
1: Uh-oh.
0: Tapos may tinignan lang ako sa settings, ganyan, blah, blah, blah. Sige, hanapin natin, tulungan kita mamaya.
1: Uh-oh.
0: Para ma-try natin na message button agad yung makikita.
1: Message agad sa akin kasi, uh-oh, ano, subscribe ang nakalagay.
0: Yes. Ay, siguro kasi dalawa yung ano doon, yung sa someone who can message you, dalawa yung nakaklik sa'yo doon. Tapos ang malalabas talaga, subscribe.
1: Ah, ganon.
0: Yes.
1: Pero wala daw yung message talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, nakikita nila, pero yung iba, hindi.
0: Ayan. Kung hindi kayo makapag-message kay Papa Ace, pwede naman kayong pumunta sa aking Facebook, Papa Johan, PAPA YOHAN. May message button naman na doon sa aking Facebook. No?
1: Sa akin, nahanapin nyo pa yung sa akin para lang sa matatalino.
0: Yung sa akin para sa mga tamad, hindi na kayo kailangan maghanap.
1: Kung matalino ka, makikita mo. Sige nga, naghanap
0: ako
1: ng matalino ngayon.
0: O, sige nga.
1: Punta
0: sige
1: po
0: nga
1: kayo sa aking Facebook page, Papa Ace, and then mag-message kayo.
0: Yeah. Nakikifollow na rin mga kapuso, mga kabarangay. Pwede rin kayo tumawag, ha? 8374-8747. O kaya naman, mag-message kayo sa ating Facebook page ng Barangay Alas 97.1. Pag hinihintay niya, mag-message na as in now not. Mamaya sa ating pagbabalik, kasama na natin ang bida dito sa Talk to Papa. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: Sa Barangay Alas 97.1.
1: Number 1.
0: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Ang hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito? Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
3: I-talk to Papa na.
4: Alam nyo, lumalakas na loob ko ngayon magkwento ng sama ng loob ko. Tapos, si Papa Is at Papa Johan pa makakausap ko. Talagang mga dakilang dagapayo. Aba, panalo! Sobrang kay Elis, 97.1. Stronger forever!
0: Number 1.
5: 14 minutes after 9 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay. Programang Talk to Papa. At kasama niyo pa rin ngayong umaga si Papa Johan.
6: Ako si Papa eh.
5: At eto, makakasama na natin agad-agad ang ating bida, no, na si Leslie. Hello!
6: Hello? Hello? Ang dami nag-message sa akin, Leslie, kasi nahanap nila yung page ko. Si Nanaldi Ron, mag-hi lang ako ah.
5: Sige lang.
6: Kasi sabi ko matatalino sila.
5: Wow!
6: Si Mona Lisa Marcelo, Jess Brugada, si Brenna Francisco Calicdan, Bredon, si John Clarizel, si Rose May, si Anne Beralde. And hello sa inyo. May ano, walong matalino.
5: Sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 5.
6: Lima sa'yo?
5: Uh-oh.
6: Sa akin, walo.
5: Wow, ang daming matatalino ngayon. Anyway, Leslie, good morning. Kasama natin si Papa Johan at si Papa Ace. At yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaaring natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo, Leslie?
7: Okay lang po.
5: Okay.
6: Hello, Leslie. So, paano mo gustong simulan ng yung story? Ano nangyari?
7: Gusto ko po kasing i-share yung ano, tungkol po sa kapatid ko.
5: Sa kapatid mo?
6: Kapatid.
5: Ano nangyari ng...
7: Ano kasi, parang yung parents ko, yung parents namin, nasa... ano, nasa bahay namin. Kasi ako po ay nakapag-asawa na gardenero. So, yung papa ko, may taniman siya dito na naiwan. Tapos, yung isang kapatid, yun nga yung ikukwento ko, naiwan dito kasi siya yung hinabilin dun sa garden nila papa. Ngayon, hinabilin din sa akin ni mama na yung kapatid ko nga daw.
6: Wait lang ha, meron kayong bahay. Tama?
7: Opo.
6: Yung bahay na yon ang nakatira doon?
7: Yung parents ko tsaka yung
6: parents
7: mga
6: mo.
7: Kapatid ko.
6: Ilan ang kapatid mo?
7: Ano, walo po kami.
6: Walo. So, ikaw nag-asawa ka na.
7: Opo.
6: So, napahiwalay ka na, wala ka na doon sa bahay. Tama?
7: Wala na po, wala
6: okay.
7: na.
6: Okay. Tapos?
7: Tapos, ayun nga po, yung kapatid ko na yon bata pa, 16 pa lang po siya. Tapos, ano, may girlfriend po siya na, ano, kasing idaran ko, 20 okay. na tayo, no, 19.
6: Oo.
7: Ngayon po, doon siya nauwi, hindi po siya nauwi dito sa kubo nila mama.
6: Yung kapatid mo, lalaki ito, umuwi doon sa girlfriend niya?
7: Mm-hmm. Opo.
6: Okay.
7: Ngayon po, yung kapatid ko na yun, uuwi lang siya dito kapag magdidilig na ng taniman nila.
6: Kung meron kayong taniman.
7: Opo.
6: Anong mga tanim nyo?
7: Ano, mga gulay, ganyan.
6: Anong
7: kinchay.
6: Gulay? Kinchay.
5: Kinchay.
6: Ano nga yung kinchay?
5: Napaisip nga rin ako
7: ganyan.
5: Eh.
6: Ano?
5: Batchoy, ha?
7: Batchoy po, opo.
6: Ano yung batchoy? Alam ko, luto na yun.
5: Luto na yun, ha?
6: Ulam na yun. Yun yung may pork and then merong...
5: Ano?
6: Merong may pork and then merong...
5: Yung may sabaw yun, di ba?
6: Oo, na merong parang panset.
5: Oo.
6: Na very small, na kulay white.
5: Yes.
6: Anong tawag doon? Sotanghon.
5: Sotanghon.
6: May sotanghon, yun yung batchoy and then maraming pepper.
5: Baka okay. ano, baka butchoy yata yun.
6: Butchay?
5: Butchi? Something na ganun?
7: Butchoy ata yun.
5: Butchoy. Oo, yung parang yung maliit lang na ano.
7: Kapatid
5: ng... Ng petay.
7: Petay.
5: Oo, yun yung bunsong kapatid
6: yung
5: ng petay.
6: Yun mas makapal. Di ba? Mas makapal
5: yeah.
6: siya.
5: Oo.
7: Okay. Pwede pala ako.
6: Oo.
7: Tapos,
5: pwede rin butchi.
6: Yung butchi naman kakanin yun.
5: Kakanin ba yun?
6: Oo. Pero mas bet ko pa din yung ano.
5: Alam.
6: Yung ano, batchoy.
5: Ah, yung batchoy.
6: Nag-crib ako sa batchoy bigla.
5: Pero mas bet ko pa rin siya.
6: Why? Pero mas bachoy ka.
5: Aray ko!
6: Sa bachoy. Charot.
5: Okay. Anong charot? Nangaasar ka ha?
6: Hindi. Pag may charot.
5: Ang aga-aga, alis na ako. Anyway.
6: Hindi ka mataba ngayon, naka-block ka.
5: Ah, ganun ba yun? Oy, sino ba? Charin. Anyway, okay, balik tayo dito kay Leslie.
6: So may, ano, meron kayo
5: kanina. May bachoy. Ay, butsoy.
6: May butsoy. And then, nagdidilig naman. Doon sa responsibility niya ng pagdidilig, uma-attend itong kapatid mo.
7: Ano po, minsan, isang beses lang siya magdilig. Kasi kailangan, yung kulay po kasi, kailangan tatlong beses siya diligan.
6: Ay, morning, afternoon, and then ano?
7: Happy. Ano po, umaga, tsaka kalauna, tapos alas 4.
5: Ah, okay. Mm, okay. Hindi na pwede ng gabi.
6: Hindi ba sila nagreklamo pag hindi sila diligan? Kasing kapit-bahay ko nagreklamo.
5: Nagreklamo. Ilunuri na lang. Damihan agad ng tubig para isang bagsakan lang.
6: Pag hindi na diligan, nakakapagreklamo kaya. Doon ka mababa. Hindi, okay. Sige. Eh, tapos... Mm.
5: May taniman kayo, ngayon, ganyan. Hindi siya madalas nagdidilig.
7: Opo, kaya po na pagsasabihan ko siya, tsaka ng asawa ko, na dapat alagaan mo yan kasi yan na lang yung aasahan nila ninyo.
5: Mm-mm.
7: Di sumasama po yung loob niya, di nahayaan ko na lang.
5: Oh.
7: And then pag umuwi siya dun sa bahay namin, dun nga sa parents namin, doon ko nalalaman na ano-ano pala yung sinasabi niya sa akin na kaya siya, pag manghihingi daw siya ng pagkain, hindi ko daw siya binibigyan. Sumasabay loob ko eh.
6: Humihingi ng pagkain?
5: Sumasabay?
7: Binibigyan ko po siya.
6: Paano humihingi ng pagkain? Nakabukod ka na sa bahay niyo pero malapit ka lang ba doon sa tahanan ng parents mo?
7: Opo, at yung napakalapit lang po.
6: Okay, parang kapit-bahay lang din.
7: Opo, opo.
6: Ikaw ay panganay?
7: Hindi po, bunso po sa babae. Parang pangatlo
6: ka. Pang ilan itong 16 years old na ito?
7: Pang ano po, pang lima.
6: Pang lima. Asan yung mga mas matatanda?
7: Yung ate ko po, yung panganay, may pamilya na din.
5: Mm-mm.
7: Nandun na po siya sa Batangas. Ngayon yung pangalawa po, nandun po sa poder nila mama. Nagtatrabaho po.
6: Ah, okay. Tapos ikaw, nandyan din?
7: Andito po ako ngayon sa asawa ko nga po sa poder niya.
6: Mm-mm. Okay. So, paano nangyari? Saan ang galing itong hindi ka nagbibigay ng pagkain kapag humihingi siya?
7: Kasi po yung account ng mama ko, nakasave po dito sa cellphone ko. Mm-mm. Kasi pag in case na hindi maintindihan ni mama sa GC, pinapatingnan niya po sa akin. Doon ko po nakita yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin.
5: Nako, ano kaya itong mga masasamang pinagsasabi nitong si kapatid, no? Ano kaya meron kayang mga talagang makapagbagdamdam?
6: Si ate maasim.
5: Ay, oo, si ate. Nun. Lagi na lang mautos, pala utos.
6: Ang sakit nun. Si ate sama ng ugali.
5: Hala! Si ate ganito ganyan.
6: Ating baho ng bunganga. Yun yung mga masasakit eh. Pero lait yun.
5: Lait eh. Pero ito mga batang-bata pa to eh. Hindi pa masyadong alam kung ano talaga yung mga... Di ba yung realidad ng buhay? Pero mamaya po sa ating pagbabalik, alamin natin, ano ba kaya ang mga pinagsasabi nitong kapatid na ito?
6: Ano kaya mga paninira?
5: Yan.
6: Okay,
5: yan.
6: Mga kapuso, babalik po kami. Ako si Papa Ace.
5: At Papa Johan.
6: Ito ang Talk to Papa.
5: Number 1.
6: Forever.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Planular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Planular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Planular.
9: Barangay LS 97.1
10: Number one.
11: Stronger
12: sa Tibay.
11: Forever.
12: Kapapuhay.
9: Number one.
13: Maghihintay ako hanggat kaya ko. Sana wag dumating yung araw na mapagod ang puso ko.
14: I-talk to Papa na.
15: Please on the track.
16: Request me banana. May other girl, them.
17: 9:32 ang oras natin, mga kabarangay. At kasama niyo pa rin si Papa Johan. And ako si Papa A. Ba't fresh ka ngayon bigla? Ha? Ang fresh-fresh mo ngayon.
18: Siyempre, nakapaglagay na ng mga ano. Ng ano-ano. Kasi kanina, di ba?
17: Oo.
18: Ay, sabi ko, ala, ang dark ko sa ano.
17: Ang dark. Minsan nga ganun.
18: Naglagay na ako ng filter.
17: Yung sa akin nga, pakikapalan yung filter.
18: May filter na yan.
17: Ah, may filter na ba yan?
18: Okay.
17: Kailangan
18: wala.
17: Ko yata.
18: Kailangan ko ng filter.
17: Kailangan ko. Programang Talk to Papa. At live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Kasama pa rin ang ating bida na si Leslie na medyo... kung ano-ano rin ng mga sinasabi rin naman dito sa kanyang kapatid. Kasi yung kanyang kapatid naman daw ay ayaw sumunod. Agad nung pinag-didilig ng halaman, ayaw magdilig. Tapos eto na nga.
18: Nagdidilig naman daw pero hindi palagi.
17: Hindi palagi. Kasi may oras yun eh. May oras pala yung pagdidilig na yun eh.
18: Oo, like morning and then 1 p.m. and 4 p.m.
17: Yeah, pero may sinasabi raw itong batang to.
18: Ang sabi daw, hindi daw siya binibigyan ng pagkain kapag humihingi.
17: Okay. Eh, tsaka hindi daw naliligo. Charing. Balikan natin. Alamin natin kung ano talaga yung sinasabi nitong kanyang kapatid. Hello, Leslie. Hello?
18: Leslie, are you there?
17: Leslie?
18: Kung nandyan ka...
17: Hello? Ayun. Leslie, ano yung mga nabasa mo? Ano yung mga sinasabi?
18: Ano yung mga sinasabi sa'yo?
17: Na ano? Leslie, hello? Hi! Hello, Leslie! Oo, si Leslie yata. Lang, ay, ano? Si Leslie, hindi daw kasi nagre-reply agad si Leslie.
19: Hello?
17: Ayan na si Leslie. Hello? Narinig mo kami? Ayan. Ano mga nabasa mo?
19: Po?
18: Ano yung mga nabasa mo? Di ba sabi mo kanina may mga nabasa ka?
19: Opo, yun nga po yung hindi ko daw siya iniintindi, hindi ko daw siya binibigyan ng pagkain.
18: Kanino niya sinabi yun?
19: Sa mama ko po. Doon po sa mama namin.
18: Mm-mm. Tapos?
19: Hindi doon po nag-init yung ulo ko. Kagabi ko lang po yung nabasa eh. Tapos kaya pala hindi na nagre-reply sa akin si mama. Siguro kasi masama yung loob niya sa akin kasi yun nga yung kinuwento ni kapatid ko. Ako masama doon.
17: Pero dapat, kinakausap kayo kung ano ba talaga yung nangyayari. Kasi dapat, kumbaga parang side pa lang nung kapatid mo yung nalaman nung mama nyo eh, nung mother nyo. No, hindi pa lang niya lalaman ko ano yung nasa side mo, di ba?
19: Opo.
17: Pero sinabi mo ba?
19: Hindi pa po.
17: Bakit hindi mo sinabi?
18: Kailan mo lang ito nalaman?
19: Kahapon lang po.
18: Kahapon. Okay, tapos hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nag-uusap nung kapatid mo.
19: Opo.
18: Even nung mother mo.
19: Opo.
18: Hindi mo pa na open sa kanila itong bakit may mga ganito kang sinasabi kay mama. Hindi naman ito totoo.
19: Hindi naman po yung nakikinig sa akin eh.
18: Eh, pero kailangan mo pa rin yung i-open. Like magharap-harap mm-hmm. kayo, ikaw, yung kapatid mo, and then yung mama mo.
17: Yes.
18: Pag-usapan nyo. Kasi itong mga parang maliliit na bagay lang, pero may mga samaan na pala ng loob, maaari kasing lumaki ito.
17: Diba?
18: Hello? Helen? Helen.
17: Oo. Kasi ano eh, Leslie.
19: Oo.
17: Oo, kasi kung patatagalin nyo pa yan, baka lalong ano, baka lalong magkainitan, lalong magkasamaan ng loob. Problem mo?
19: Ano, ganun na kung...
17: Ito ba simula ba pagkabata? Noon pa lang na kayo ay...
19: Ganyan eh. Alam po yung ganyan dati.
17: Mm-mm.
19: Alam po naman siya dun sa kapatid ng GF niya ngayon. Ganyan na po, nagkaroon ng bisyo.
17: Wow. No, may mga tao kasi na bigla-biglang magbabago. Depende yan sa mga...
18: Ito. Pag, pagkasang kung ano yung mga nasa... Pasabihin natin na maayos yung pamilya na meron siya, pero yung mga nakakasama niya outside, eh, mga BI pala, o bad influence pala, hindi maganda.
17: No, at saka... kailangan nyo lang talaga is yung para bagang maibalik naman minsan yung dati yung pinagsamahan, yung masaya kayo pare-parehas. Diba? Yung nakapag-bonding na ba ulit kayo?
19: Hindi po kasi minsan na lang siya dito umuwi.
17: Kasi nga iba na yung madalas na kasama niya. At saka ikaw may asawa na, may pamilya ka na. No? Kailangan lang din talaga sa magkakapatid is mag-unawaan. No?
18: Tsaka, oo, lagi yung pinapaalala sa amin na sa aming magkakapatid na huwag kami mag-aaway-away.
17: Yes.
18: Kasi kami ay magkakapatid. Mm-hmm. Sabi kasi ng mother ko, darating yung time na kayo-kayo lang yung magtutulungan na magkakapatid.
17: Exactly. No? At saka, ano eh, yung may time din talaga na magkakatampuhan, no, mag-aaway, pero sana laging darating yung oras na mag-uusap, maghihingian ng sorry, no, ng patawad, ng pasensya sa isa't isa.
18: Kasi wala namang perpekto. Like may mga pagkakataon talaga na nakakapagsalita tayo, nakakagawa tayo ng hindi maganda, pero sana after noon is ma-realize natin lalong-lalo na sa sarili mo na mali yung ginawa ko, kailangan kong ayusin 'to. And lagi namang kapag ka nagkamali ka, nandiyan yung pagbabago. Sana.
17: Sana, no. Saka ang pinakamaganda mong gawin yung question ni Papa is mag-usap-usap kayo, no?
19: No,
18: magharap-harap kayo ng mahinahon, hindi nagsisigawan, ganyan.
17: Sa kayo laging sila, ay kasi si ganyan, ganto ganyan, laging ganto ganyan.
18: Oo.
17: Diba? Huwag yung ganon.
18: Ano lang yung...
19: Kaya rin naman po yung naging ganon ang galing ng kapatid ko. Kasi yung GF niya, bad influence rin po.
17: Hindi mo rin naman maaano kasi yun yung pinipili ng kapatid mo. Pero ang kailangan nyo lang gawin is bigyan siya ng payo, gabayan nyo siya, no, ipaalam mo sa kanila kung ano yung dapat na gawin, no. Tsaka bata pa to eh. Wala pa siya yung totoong pag-iisip. Kasi ito yung time na nag-explore-explore pa.

0: No, and I'm sure bata ka pa rin ngayon, no, andyan pa rin yung sinusubok pa rin talaga kayo ng buhay, no? Magmahalan lang, okay?
1: Apo.
0: Anong gusto mong sabihin dito sa iyong kapatid?
1: Sana maging mabait ka na. Sumunod ka sa magulang natin. Ingatan mo lagi yung sarili. Mag-aral ka na din.
0: Yan, yun naman talaga ang dapat.
2: Yun. Okay, maraming salamat
0: Leslie.
2: Sa pag-share nawa ay maayos nyo yan na magkakapatid. Alright, nako, mga kapuso, mga kabarangay, naghahanap po kami ng panibagong bibida dito sa ating programa. And again po, sa mga mag-message po sa akin, para po makita nyo yung aking Facebook page, puntahan nyo po Papa Ace, and then may tatlong tuldok dun sa taas.
0: Sa taas, sa kanang bahagi.
2: Ano ba yung tsura?
0: Upper right.
2: Check mo nga, Papa Johan.
0: Nakita ko talaga siya. Subscribe may, talaga yung nakalagay.
2: Pero may...
0: Follow and subscribe.
2: Patingin.
0: Ito.
2: Kasi yung iba nakita daw agad nila.
0: Oo.
2: Pero yung iba hindi nila makita.
0: Dito mo dito.
2: Wala nga.
0: Wala. So, follow and subscribe.
2: Nasaan
0: so,
2: yung tatlo?
0: Nasa upper right corner.
2: And then?
0: Tapos kaunahan yung message. Pag-click nakalagay.
2: My goodness. Nandun pala siya. Yeah.
0: So, doon kayo pumunta. I-follow nyo rin.
2: Oo.
0: No? At naghahanap po muli kami ng panibagong bibida. 8374-8747. Yan po mga numero na pwede natin tawagan. O kaya naman mag-message din kayo sa akin, Papa Johan, PAPA_YOHAN. O kaya naman sa Barangay Alas 97.1 Facebook page. Ako po si Papa Johan.
2: Ako si Papa Ace.
0: So talk to Papa.
2: Number one.
0: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Sabi mo karamay kita at handa mo akong panagutan. Dalawa tayo dito may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
0: Itok to Papa na.
3: If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne.
4: 46 minutes after 9 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay. No, kapag mga magkakapatid talaga, na marami talagang minsan mag-aaway, magkakatampuhan, o kaya naman, even me, us, no, nung may mga kapatid natin, no, kapag nag-aaway din naman tayo ng kabataan natin.
5: Ako hindi.
4: Pero talaga? Like, normal naman sa magkakapatid ng hello? Mga kabataan.
5: Ay, hindi
4: no?
5: Talaga.
4: Kasi hindi talaga.
5: After Mother Teresa ako na.
4: Why? Napaka-ano mo naman.
5: Oh, napaka-buting tao.
2: Wow!
4: Pero oh, diba, no?
5: After ng mga santo ako na.
4: Yeah, oy!
5: Nasarap lang. Hero lang po.
4: Ay, ayoko na ako magsalita. Baka ba, no?
5: Hello po sa mga kapuso, mga kabarangay natin. Ah, depende pa rin kasi yan. Kasi kapag sumusunod ka sa mga magulang mo, sa mga sinasabi nila, so parang hindi mo kayang awayin yung mga kapatid mo.
4: Yes.
5: Diba? Pero, nung mga bata pa, like, super liliit nyo, parang may mga time na ganun. Lalo pa, mag-uunahan kayo kung sinong bibigyan ng attention ng mother nyo. Ganyan.
4: Tapos, andyan yung mga inggitan. Bakit kay kuya? Bakit kay ate? Ganto ganyan. Ang laki ng kanyang chicken.
5: Ay, ganun?
4: Oo, may mga ganyan. Ah, siyempre, hindi sa amin yun.
5: Pare-parehas eh.
4: O, tapos, mga mag-uunahan, o, akin yung ano, yung puwet ng manok.
5: Akin yung Thai part.
4: Yung Thai part, ganyan. Diba?
5: Yeah.
4: Pero, darating din talaga yung sa panahon na yung kapag tumanda na kayo, andyan na yung magbabago ang lahat na magiging okay, no? Magiging
5: anong tawag dito, pag-intindi nyo, pang-unawa nyo sa isa't isa, mas lumalawak.
4: Yan. At saka kung halimbawa pare-parehas naman kayo na gusto nyo lang din talaga ay makatulong sa family, no? And
5: pero merong up until now,
4: na,
5: kung ano sila ng bata, like magkakaaway hanggang ngayon, nabit-bit nila.
4: Meron, oo.
5: Nabit-bit nila.
4: Hanggang sa pagtanda, no?
5: Yan.
4: Anyway, eto na ang panibago nating bida, si Chris, no? Hello, Chris.
6: Hello po.
4: Ayan,
6: magandang umaga po.
4: Yes, magandang umaga. Kasama mo si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
4: At Chris, yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
6: Okay po.
4: Okay.
6: Yes po, yes po.
4: Ano bang nangyari? Talk to Papa na.
6: Hello po. Ask ko lang sana, hindi lang sana ako na advice.
4: Mm-hmm.
6: Yung partner ko po kasi is hepatitis B in active career po. Napansin ko po na sinasabi sa maraming impormasyon na bawal ang discrimination tungkol dito.
4: Kailan pa siya nagkaroon ito?
6: Kailan siya
4: nagkaroon ito? 2023
6: po.
4: Oo, pero kayo ba nung ma-diagnose nyo?
6: Nag-apply po siya ng... Po?
4: Nung ma-diagnose nyo na meron siyang hepatitis B, nagpakonsulta na kayo sa doktor?
6: Hindi pa po eh. Bali, nagpakonsulta lang po ko last year.
4: Ah, last year lang.
6: Okay. Good naman po yung liver niya, yung liver enzyme, SGPT, yung mga tungkol po
4: bakit,
6: sa mga
4: report. Bakit tumagal? Bakit last year lang nagpakonsult sa doktor kung naalaman nyo na meron
6: po? Hindi kasi yun nga eh, dahil wala rin pong sintomas, tapos ano lang po yung HEPA niya, carrier, yung sa nanay. Opo, carrier lang siguro. Ako nga rin po eh, yung papa ko po, active din po siya sa HEPA B, dahil din po sa magpabunot ng ngipin.
5: Kasi nakakahawa daw. Yes. Nakakahawa kasi to.
4: Ang HEPA B ay nakakahawa.
5: Yes. Kaya, nung bata pa lang tayo, merong mga natuturok sa atin, diba, para panlaban dito. Pero nandito na talaga to, diba? Like parang yung polio, nandyan lang siya. Kaya nung mga bata pa tayo, pinapalakas ng immune system natin para hindi tayo tamaan.
4: Yes.
6: Opo.
5: Okay.
6: Ayun nga po. Bali, fit to work naman po. Pero po, pagdating po, okay na, na-select na po na ano na po eh, na-interview na. Pagdating
4: interview
6: po sa medical yun.
4: Na isa ba nag-a-apply? Oh,
6: opo,
4: okay.
6: Na abroad.
4: Eh, ang tanong, sa agency to, tama?
6: Opo, sa agency na.
5: Ano
6: pero
5: to?
6: Sa employer po.
5: Mangibang bansa ba siya?
6: Sa employer.
5: O dito lang din sa Pilipinas?
6: Plano.
4: mga ibang bansa?
6: Ito po sa Pilipinas, pero nag-apply na po siya ng abroad. Yan lang po, nakakapanlumo pagdating sa ano.
4: Ayan, bakit kaya naglulumo, no?
5: Kasi,
4: normally, yung gagawin ng agency niyan, ano, pahinga ka muna, pagamot ka muna.
5: Kailangan talaga physically fit kapag ka pupunta ka ng ibang bansa, magtatrabaho doon. Lahat yan, i-check na lang.
4: Yes. At saka, ano kumbaga, sabi nga natin, ang HEPA-B ay nakakahawa.
5: Yes, nakakahawa. At saka, sabi din, yung HEPA-B daw, hindi, may mga medication
4: may
5: siya
4: meron,
5: para
4: meron
5: lang masupress yung sakit.
4: Kapag pero, nasupress na yun, itetest naman ulit
5: para
4: yun.
5: Para hindi masira yung liver ng sobra-sobra. Pero, parang nandun pa rin siya.
4: Nakakawaan mga kabarangay. Tatanggapin kaya nitong agency na ito?
5: At saka mahirap kasi yun kasi pwede siyang mag-move sa cirrhosis or yung liver cancer.
4: Talaga. Kaya so, sa mga kapuso natin.
5: Pero yung mga treatment po, mga kapuso.
4: Yan. Sa mga kapuso natin, comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Nangyari din ba sa inyo to?
5: Kung ano yung ginawa nyo.
4: Ayan. Sa ating mga kabarangay.
5: Or kung nawala ba, baka meron kayong ininom dyan.
4: Paano mawawala?
5: Or merong mga magagaling, di ba? Na mga doktor.
4: Yan. At sa nagpagamot, agad-agad na nawala. Mga kapuso, balikan po natin ang ating bida, no? Na si Chris. Ako po si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
4: Talk to Papa.
5: Number one.
4: Forever.

0: Unilab quality yan.
1: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Nakakabigani ka talaga, Lady Gracia. Lalo na pag nagkukwento ka na. Taga saan ka?
4: Taga Barangay LS.

0: ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
1: I-talk to Papa na. Papa na.

0: Diba?
1: Oo, ang ginagawa naman, kasi minsan, ano eh, may mga company na every year mayroong medical, no?
0: Yes.
1: Na papaano kung may HEPA or what, no? Pag nakitang may ganon, pinagbabakasyon naman muna, tapos may chance pa rin naman na bumalik.
0: Yes.
1: No? Para, yung pagbabakasyon na yun, yun yung time na pwede kang magpagaling, magpagamot, no? Para kapag okay ka na, balik ka na. Siguro pero ganun din kaya dun sa agency, no? Normally kasi sa mga agency, pag may nakita na, ay, may tama sa baga,
0: may
1: ganyan.
0: May spot. Di ba yung iba sabi, may spot sa baga?
1: Oo, normally, ganun ang sinasabi.
0: Papagamot nila yon.
1: Oo, hindi ka muna tatanggapin.
0: Yes.
1: No, eh, parang ramdam ko ang galit nitong ating bida. Hello, Chris.
0: Hoy, pero bago yun, Chris, ha? Wait lang, mag-thank you lang ako dito kay Gab Tabat. Dyan sa may Bulacan, sa may Paumbong Bulacan, sa Benitez family, all 24/7 kasi nakikinig.
1: Yes.
0: Tinan niya kasi sa akin, step by step, kung paano ko maayos yung page ko.
1: Okay
0: na siya. Pag pumunta na kayo sa page ko, mga kapuso, at Papa ASLS, message na agad yung nandun.
1: Yes, meron ng message button.
0: Yes, agad-agad. Ang laki.
1: Ah, laki.
0: So, eto na nga. So, balik natin.
1: Ito,
0: and then, aside dyan, dun sa sinabi ko kanina na nandyan na siya, ang nangyayari pala, ano, kapag adult ka na, parang may 6 months na gamutan, and then, pwedeng mawala. Okay?
1: Yeah.
0: Itong HEPA B. Pero kapag ka ikaw ay bata pa, like ilang buwang sanggol ka pa lang, siguro meron din daw gamutan, pero kapag hindi nila, o pag hindi na kaya nung gamot, parang nasa dugo na daw yun at nasa atay mo na.
1: Hindi yan mawawala,
0: hindi
1: ganun.
0: Na.
1: Meron doon bang ano, hepatitis A, ganyan, hepatitis C, D, F, G.
0: Hepatitis, ano, Z.
1: Z ang haba na mo. Kasi madalas ko na, madalas nating narinig yung hepatitis B eh. Di ba? Anyway. Hello, Chris. Hello.
2: Hello.
1: Oo.
2: Hello po.
1: Nung pagpunta nyo sa agency, no, itong asawa mo, no, pinakita ang medical, nag-positive, may spot doon ng HEPA B.
2: Hepatitis B.
1: Oo. Anong sabi ng agency?
2: Ayun nga po. Ang sa asawa ko kasi, Papa Johan, is mancha siya, tuldok siya, pero okay lahat nung ano niya.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin yung hindi na mawawala. Yun lang yung ano niya. Kaya, ayun nga po.
1: So,
2: para siyang tuldok, ganun po.
0: Oo, meron daw kasi yung parang parang stain na doon sa ano mo, sa liver mo. Yun na daw yung mangyayari doon.
1: Pero kumbaga, ganun ba yun? Na parang nandun yung stain, pero mawawala yung, ano, yung HEPA B? Or nandun na siya palagi?
0: Nandun na
2: may
0: siya.
2: May possible pa rin po.
0: May possible. Parang ano ba niya yung gamutan?
1: Mm.
0: 6 months. And then kapag ka na, kasi mas malakas na daw kasi yung immune system ng adult. So, kaya niya ng labanan.
1: Labanan. Okay.
0: So, ayun.
2: Ang mahirap lang po dito, Papa Yohan, yung agency ayaw. Pero yung employer, okay lang. Kasi hindi naman siya ano eh, na makakahawa o makakaano sa trabaho. Pero, dahil welder nga po.
1: Nakakausap niyo yung employer?
2: Ano po, bali, yung agency lang po talaga yung nagsasabi na yung recruitment na bawal sa kanila.
1: Pero paano bali, niya nalaman na ano, na okay dun sa employer?
2: Ano po, sinabi naman po, tingnan po yung kung normal po yung ano po,
0: sino
2: yung
0: nagsabi na paano niyo nalaman na alam ni employer na
1: na, pwede.
0: Na okay lang
2: opo,
0: sa kanila.
2: Sinasabi din po nila ni agency. Opo.
0: Na okay lang naman daw pero sila ayaw nilang pumayag. Kasi nga
2: ganyan dito sa Pilipinas.
1: Ano kasi
2: ayaw nila maging abala.
1: Ano rin kasi yun?
0: Oo, dapat din naman talaga kasi yung health mo kasi yung ano mo diyan. Diba? Kailangan talaga, like, physically fit ka kapag pupunta ka ng ibang bansa.
1: Eto kasi yun, no? Since ang HEPA B ay nakakahawa, let's say, pinayagan itong si asawa mo, no? Na, nakapag ibang bansa. Kaso, pag nandun, magtutuloy-tuloy ba siya ng gamot? Kapag pag natigil yung kanyang paggamot, no? At lalong lumala. Kumbaga, at nakahawa, ang masisisi dyan yan, yung agency din.
0: Yes.
1: So, nag-ano lang din yung agency.
0: Pinoprotektahan lang nila. At saka, para din dun sa asawa mo. Asawa mo, tama?
2: Opo. Binigyan po kasi siya ng certificate din ng doktor na pwede naman, fit to work naman.
0: Dito sa Pilipinas.
2: Lang po nila. Opo.
1: Dito sa Pilipinas.
2: Kaya nga yung batas po dito tungkol dyan, minsan ako ng payo.

0: Bakit naman ganun? Bakit naman may bansa naman na gusto pero ayaw lang ng Pilipinas? Pero namang medical documents para maintindihan ng employer, bakit ayaw nila? Deliver specialist naman po, bakit ayaw nila? Paano naman yung mga discriminator habang tapat naman po sa medical requirements ng aparinwa?
1: Yes. Bawal din naman talaga no, yung discrimination pag sa dating sa mga ganyan. Kaya lang, syempre, kanya-kanyang ano diyan, may mga agency kasi na talagang nasa batas nila or nasa ang tawag dito, rules and regulations siguro na kanila na pinatupad nila, bawal.
2: Mm-hmm. No? And then bakit hindi na lang natin hintayin na talagang magaling na siya,
1: mm-hmm,
2: na wala na yung spot na yun, kung mawawala yun. Ano bang sabi ng doktor? Mawawala daw ba yun?
0: Binigyan naman po siya ng reseta.
2: Oo, para mawala. So, para wala tayong problema at hindi ka din mag-worry dyan sa asawa mo, I believe mas okay na hintayin nyo na magaling na siya.
1: Oh,
2: diba? Oh. Iwasan yung pag-inom ng alak,
0: iwasan.
2: Sigarilyo, ayan.
1: Tsaka, tapos
0: wala naman po sa bino.
1: Mm-hmm. Kaya lang, minsan kasi, di ba? Kahit wala siyang bisyo, kahit yung mga normal na tao, no? Ito kasi na, ang HEPA ay pwede mo ring makuha katulad nung sa mga ano, di ba? Yung mga sa mga kalsada, may mga nagbebenta-benta, tapos may mga sinasaw sa mga ano.
2: Yung mga isaw-isaw mga dos, na yan.
1: Yun. Tapos pag isasaw-saw mo, tapos kakainin mo, isasaw-saw mo ulit.
2: Oo.
1: No? Yun yung talaga. Tapos maghahawa-hawa na yan.
2: Sa mga kinakain natin, yes, may mga ganun.
1: Kaya
2: ang
1: kumaari, eh may kanya-kanya tayo. Kalimbawa ako sa mga ganyan, kumuha kayo ng sausawan nyo ng ano.
2: Mm-hmm.
1: No, tsaka sa mga kinakain, tama. Oo.
2: Buti nga ngayon, hindi na masyado yung mga usong sausawan. Like, nandun na sa, like, yung...
1: You gotta get the cup na...
2: No.
1: Alin?
2: Like, diba, wala na yung naka-open na ganyan. Even wala...
1: Yung tinataktak na lang siya.
2: Itataktak na lang.
1: Uh-oh.
2: Wala na yung naka-open na sausaw for everybody.
1: Yes.
2: Nang ganon. Like, ngayon, yung parang meron... Yung sauce
1: yung nila. Parang may yung parang panel sa ano.
2: Oo. 'Di ba? Puro ganun na, even sukay nakalagay.
1: Mhm. 'Di
2: ba?
0: Mm-hmm.
2: Mas safe na. Unlike dati na yung mga sa mga
1: yung isang malaking treat, ano lang.
2: 'Di ba? Makita mo, nandun lang yung suka na may toyo. May toyo.
1: yung suka na may yung may sauce,
2: then
1: yan.
2: May onion, and then nandun na sinasaw-saw. Tapos yung iba nga pagkasubo nila, sausaw ulit.
1: Naku po. Kaya minsan nakikita ko good yung mga ano, may nakikita akong karatula, isang ano lang, yung isang beses lang na magdi-dip doon sa sauce.
2: Pinagbabawalan nila.
1: Oh, oh.
2: Do meron pa din naman pero sa syempre
1: pasaway.
2: Ingat-ingat sa mga kinakain,
1: yes,
2: mga kapuso.
1: Mm-mm.
2: Kasi baka dirty. Dapat nahugasan muna.
1: Ayan. Pero ano pang mga ano, anong kailan ba kayo nagsimulang maggamot?
0: Ano po? Anong this year lang din po kasi ano tawag nito na yun nga po, yung nalaman din po namin yung last year, ngayon din po ang taon, nag-ano din po kami.
1: Ang
0: tuloy-tuloy naman po. Sabi, after 3 months, magpaano daw po ulit. May schedule po ulit siya para sa ibang love
1: ha,
0: or ano po.
1: Na ano lang ako sa mga taon, Chris. Nalaman nyo is 2023 nga ba? 2024?
0: Apo, 2023 nag-ano po siya.
1: 2023,
0: Nalaman
1: nyo na meron ganun siya. Pero nagpa-consulta lang kayo sa doktor 2024. Di ba?
0: Oo.
1: Pero kailan lang kayo nag-start nag-start na magpagamot? 2025 na.
2: Kasi merong sa mga kapuso natin na nakikinig ngayon, meron pong mga libre, okay? Na pwede kayong magpa-check. At saka I believe libre yung gamot nito
1: Mhm.
2: 'Di ba?
1: Libre ba yung gamot, ano, na nakuha nyo?
0: Ano po, hindi po, sa labas pa rin po eh. Yung libre po, yun po yung, alam ko lang po yung mga anak po ako,
1: mm-mm,
0: yun po, tuturukan yung bata,
2: pero
0: kapag nalaman nila na non-reactive, tuturukan pa rin.
1: Pero yung sa ano ba, saan ba kayo nagpa-consult? Mm-hmm. It's a public hospital ba?
0: Apo, public po. Government po.
1: Government.
2: Ano po, merong mga libre na ganito? Parang sa, parang yung sa TV Dots.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung sa TV Dots, like, meron silang nakaseparate. diba? Pero uh-huh. then for the HEPA B, I believe, may mga ganun.
1: Ah, okay.
2: O, paniniwala ko lang yun.
1: Tulungan nyo nga po kami mga kapuso, mga kabarangay.
2: Hindi ako aware eh.
1: No, sa mga alam din yung ganito.
2: I believe, di ba makakita tayo? Para uh-huh. sa mga may TB. Uh-huh. Kasi yung TB kasi, may mga gamutan din.
1: Mm-mm.
2: Diba? Kapag ka nakita ka na parang, hala, konti na lang. Kapag mag-acute na yung TB mo, parang something like that. Kasi Mm-mm. meron akong kakilala. Mm-hmm. Kasi nakakahawa din yun, ha? Para kakilala na
0: nakakahawa din pala yun.
2: Yes, oh, nakakahawa yun. So, kapag may parang may certain months din nagamutan. And then kapag naging okay ka na, edi congratulations.
1: Yeah.
2: Pero kapag hindi, ayun nga, parang lifetime na din yung kanilang pag-inom ng gamot. Mm-hmm. Parang anong tawag doon? Yung kapag nagte-take ka na lagi ng gamot.
1: Lifetime.
2: Hindi. May tawag doon. Halimbawa, ikaw ay high blood. Nalimbawa, ikaw nag-take ng gamot.
1: Oh my gosh.
0: Maintenance!
1: Yung sasabihin ko, tapos bigla na wala.
2: Yeah, parang maintenance mo na. Oo,
1: yun ang
2: mahirap. Parang kapag ano, kapag ka meron kang HIV, diba? Yung HIV, meron na silang, anong tawag dito? Meron silang iniinom na gamot.
1: Maintenance na rin nila yun.
2: Oo, na dire-diretso. I believe dire-diretso. Yun naman talaga, walang ano. Hindi na ko cure. Nasa blood mo na, pero masasuppress pa din.
1: Masasuppress. Para hindi siya makahawa.
2: Yung immune system ay lumakas. Mm-hmm. Kasi yun kasi tinitira ng mga yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Sana all. What I mean, yung mga tinitira ng mga yan, sa immune system natin, pinapahina nila.
1: Oo. So, kailangan lang talaga kasi kapag nalaman nyo yan, no? Chris, tulad niyan, sa mga nalaman nyo na, at saka sa mga kabarangay natin, no, na nakikinig ngayon, kapag nalaman nyo na, yung, na meron kayong, kung anong sakit yan, magpagamot agad, magpakonsulta agad, huwag nang patagalin. No?
2: Oo.
1: No, at saka, pero,
2: Hi!
1: What?
2: Sabi dito, may nag-comment.
1: Anong sabi?
2: Sabi dito, ang HEPA B po ay parang HIV. Ang mm-hmm. transmission pero mas matibay ang virus ng HEPA B.
1: Ah.
2: Kesa sa HIV dahil matagal ang lifespan ng HEPA B virus at mas madami sila.
1: So parang mas matindi siya.
2: So I'm not really sure ah, pero ito yung sabi ng ating
1: kabarangay.
2: Nagko-comment dito. Meron na pong batas dito, Dole, sa implementation ng policy ng HEPA B reactive sa workplace. Try nyo pong i-search. So, may mga ganun pala.
1: May mga batas.
2: So, i-check nyo. Oh. Okay?
1: Sige. Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Matulungan nyo kami para mas malinawan tayo.
2: Hi! Ito sabi ni Wilma, ang HEPA B po ay hindi nakukuha sa pagkain.
1: Saan daw?
2: STD po yan. Or sa namamana sa mga magulang sa dugo.
1: Ah, okay.
2: Magiging undetected naman yan as long as nag-iinom ng gamot. So parang lifetime na din pala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi,
1: So forever siyang nandoon.
2: So
1: kailangan lang siya. Kailangan lang talaga magpagamot para masuppress.
2: Pero depende kasi siguro may stage 'yan.
1: Uh-uh.
2: 'Di ba? Like hindi pa ganoon ka anong tawag dito, kalala.
1: Kalala.
2: So ganoon.
1: Okay, sige.
2: So hindi din pala ito namamana. I believe 'di ba? Sabi nila, huwag kang kumain
1: ng
2: madalas ng mga street foods kasi baka magkahepa ka.
1: Mm-mm.
2: So, saan ang galing yun?
1: Hindi talaga totoo yun.
2: So, hindi totoo yun?
1: Ayan, baka naman po may doktor na nakikinig ngayon.
2: Tumawag kayo sa amin.
1: Ayan, 8374-8747 para mas matulungan natin, mas malinawan tayo.
2: Kung po kayo ay merong time.
1: Apo.
2: Tumawag kayo sa amin. Ulo! Kapagpatawag naman to. Kung meron po kayong
1: time. Kung meron naman pong time, no? Ayan, para mas matulungan po natin ang ating mga kabarangay. Balikan ka namin mamaya, Chris. Hello, Chris.
0: Thank you.
1: Ayan, mga kapuso, mga kabarangay.
2: Thank you. Nagpapasya ako ng comment. May gamot mo pero pricey. True, HEPA B po na mamana, hindi sa food. Nagiging undetectable, di na siya napapasa. Smart, smart ng HIV. Ah, okay. So, parang magiging undetectable ka din. Parang, kasi I believe, meron din dun sa mga merong HIV na undetectable. Oo. Hindi sila, I mean, kapag katuloy-tuloy, yung kanilang pag-take nung, ano man tawag doon? Meron silang iniinom na.
1: Kung ano yan?
2: Oo. Parang, basta may med para doon. And then, kapag kadire-diretso, hindi na, I mean, hindi undetectable na sila, hindi na makakahawa, something like that. Ayan.
1: Pero syempre sa mga kapuso natin, no, parang yung mga problems na yan, darating din yung panahon, nalilipas din, mawawala rin sana, no? Mamaya balikan natin ang ating bida.
2: Sana makadiscover ako ng mga gamot sa ganyan.
1: Yeah.
2: O kaya kailangan natin ng maraming scientists. Diba? Para at least yung mga ganito is matapos na.
1: Yes.
2: Kasi ang tagal-tagal na din na walang mga gamot.
1: Yeah.
2: Okay?
1: Okay, ako po si Papa Johan.
2: Ako si Papa Ace.
1: To talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

0: nanay. Sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Oras sa barangay, 10:29 na.
2: This time check was brought to you by
0: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Walter Mart, sarap maging mom.
3: Gluco Pro, say yes to the super fiber. Drink Gluco Pro Birch 3 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso, bili na. Crim Silk, join the Crim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Crush na may payong, taga-Sanga.
5: Taga-Barangay LS.
4: Ang galing, pang matagalan.
6: Parang tayo lang han, no?
7: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
8: Tuwang-tuwa talaga ako sa'yo, Mama Emma. Ang galing mong humugot ng kanta. Hugot queen ka talaga. Tagasan ka?
4: Taga-Barangay LS.
9: Hello there, Mama Halin! Malamang, like your Mama Emma! Ready kayo sa isang productive na araw. Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampanang role. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance, napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemorate FA. May 60 milligram of iron recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Matanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-Hemorate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilove quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagasan ka?
10: Taga Las Piñas!
4: Tagasan ka?
10: Taga Barangay LS!
11: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: May high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
15: Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
17: Stronger! Forever!
9: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak niyo today? Alam nyo naman, pagtag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season, baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ang vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Renny. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Barangay LS 97.1.
18: Barangay LS.
11: Stronger.
4: Pinag-ibay!
11: Forever.
4: Habang-buhay!
11: Number one.
19: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
20: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
21: I-talk to Papa na.
20: Don't do it.
1: 34 minutes after 10 o'clock in the morning. Yan po ang ating oras, mga kapuso, mga kabarangay. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. At mga kapuso, welcome back sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin si Papa Johan.
2: Ako si Papa eh.
1: At ito ang ating bida na si Chris, no, na nagre-reklamo kasi gusto rin naman talaga makapag-abroad ng kanyang asawa. Kaso nga lang, syempre, nagkaroon ng sakit. No, kumbaga merong nalaman sa medical na merong hepatitis B. May mga kabarangay natin, mga nagko-comment.
2: Ang dami nagko-comment dito. Mm-hmm. Like, ito ha, sabi dito, ang HEPA A daw, yun pala yung sa ano, sa mga galing sa mga contaminated, pumapasok sa bibig.
1: So mga like ito mga food.
2: Oo, like kahit anong contaminated na pumapasok sa bibig. Kaya pasok niyo sa bibig niyo.
1: Oh, kasi kung ano-ano pinapasok.
2: Yes, ang HEPA B po ay from body fluids.
1: So blood to blood,
2: contact
1: ganyan.
2: Contact with contaminated. Mm-hmm. Okay, something like that.
1: Oh,
2: and then, namamanadan daw. Then, breastfeed.
1: Yeah.
2: Nung mother. And then, nasa blood nga.
1: Mm-mm.
2: Ayun, that's sad.
1: Eto, may mga nabasa ako dito kanina. No, yung sa pag-abroad, no. Meron pala siyang, ano, sa pagtatrabaho sa abroad, may mga bansa talaga na nakadepende sa posibilidad kung yung patakaran nila doon sa destination na pupuntahan mo. So, pagdating sa, ano, sa Middle East, katulad ng mga Saudi Arabia, ng UAE, Qatar, Kuwait, Oman, o Bahrain, sila'y napakahigpit pagdating sa bagay na to. So, kailangan sa medical exam, dapat kapag nag-positive ka sa HEPA B, no, madalas nagre-resulta siya sa unfit to work. No? And, nangyayari, visa denial na rin. So, lalo na sa mga food handler, healthcare workers, mga domestic workers, at sa salon, sa personal care staff. Pero, pagdating naman sa Western countries, o kaya naman ito.
2: Sa part na pinapayagan.
1: Yeah, katulad ng US, Canada, UK, Australia, and Europe, katanggap-tanggap naman. Pero, depende pa rin naman yon sa, ano, sa medical kung yung viral load na sinasabi, kung gaano karami, kung nakokontrol siya.
2: Ayun.
1: So, pasok nga natin itong si Lian, no, si Chris. Hello, Chris.
2: Chris?
1: Hello?
22: Hello po.
1: Oo.
22: Hello po.
1: Malaman na, matanong lang namin, saang bansa nag-a-apply itong si asawa mo?
22: Japan.
1: Japan. Sa Japan. Ay, hindi nabanggit dun sa aking binasa.
2: Wait lang, check ko.
1: Hanapin natin yan. Hindi pala nabanggit. Sige, search natin yan ha. Pero kung sa Japan, ano sana ang trabaho niya doon?
22: Welder po, fabricator po.
1: Welder.
2: Okay. Oo, tumatanggap daw, sabi.
1: Tumatanggap.
2: Mm-hmm. Tumatanggap ang Japan ng mga aplikante na may hepatitis B para sa visa at trabaho. Gayun pa ba, nakadepende ito sa inyong uri ng trabaho. Ayun. And then yung maging result daw ng medical examination, nagpapatunay na kaya mong gampanan ng iyong mga tungkulin. Ayun.
1: Mm-hmm. Pero na-try nyo ba ano na mag-apply naman sa ibang agency
2: at
1: naman?
2: At ito nga, depende pa rin sa pahintulot ng employer.
1: Ng employer.
2: Mm-hmm.
1: Okay. And so, depende pa rin talaga sa employer.
2: To work. Mm-hmm. Yeah.
22: Depende po sa employer. Pero depende din sa agency.
2: Sa agency.
1: Sa agency. Kung hindi pumayag doon sa agency yung pinag-applyan nyo na yon, nag-apply ba kayo sa ibang agency?
22: Pangalawa lang po.
1: I'm sorry, ano yun?
22: Dalawang beses pa lang po.
1: Dalawang beses? Pero sa ibang agency? Hindi na doon sa agency na pinag-applyan nyo?
22: Yung pangalawa po, sabi sa kanila, nung interview po nung nakaraan nito, sino may HEPA dyan, sino may TB dyan.
2: Ay, ganun.
22: Sinabahan na po ang
1: kama ko. Ganun talaga.
2: So, nagtatanong pa lang, kabado ka na. Parang nakakatakot naman yung talungan eh, no? Sino may TB dyan, sino may HEPA dyan.
1: Oo, lumayas ka na agad.
22: Ganyan.
2: Atayo.
1: Pero discrimination pa rin
2: yun. Yes, hindi dapat ganun. Ni Ada. At saka yun ay kinakausap I believe nang sila-sila lang.
1: Tsaka kung gano'n naman, dapat, yung customer service ba? Diba? Kumikita naman kayong agency dyan sa mga nag-a-apply na yan. Diba?
2: Di malaki sana, ang kinikita ng mga sana, agency.
1: Itong mga pakikipag-usap nyo dito sa mga tao nag-a-apply, eh maging maayos naman. Hindi yung ganyan. Ah, sino ang ganyan? Eh paano yun? Anong ginawa nyo? Kinabahan ka na agad.
2: Ayun, tumayo at lumabas.
22: Pinagpawisan ko yan tuhod ng asawa ko.
1: Alaka, oo. Nanginginig. Tapos, ano nangyari? Nalaman na may, ano siya, na may HEPA siya.
22: Ano po? Nag-interview pa rin po siya noon. Nakapasok po siya sa top 7.
1: Ay, may top 7. Sino nag-champion?
22: Pinsip po sila noon, tapos top 7.
1: Oo.
22: Natingin siya.
1: Tapos?
22: Eh, kinakabahan pa rin siya. Nakapasok, selected na nga po.
1: Okay, wow.
22: Ito na, medical na.
1: Mm-mm.
22: Medical na. Eh, yung pinag-usapan mo niya yun. Ano, kaya mo bang pumasok sa medical?
1: Mm-hmm.
22: Kasi ang mahal po ng gagastusin.
1: Mm-mm.
22: Pa lang po sa pre-medical.
1: So, hindi pa siya nakakapagpa-medical?
22: Opo, ngayon pinag-uusapan po niya.
1: Mm-mm.
2: Okay.
22: Kasi nung una nga po, bagdak, sinausap po siya ng doktor. Kaso, nantay niya po yung doktor. Kapo na po nakarating kayo ngayon siya. Yun nga po. Sabi ko, dapat sinausap mo. Eh, dun pa lang po sa medical, sa clinic, sinakabahan niya.
1: Mm-hmm. Kasi alam niya na may HEPA siya. Mm-hmm. No? Kailan pa kayo yung kahuli-huli ang nakapagpa-medical?
22: Yung latest po ngayon lang.
2: Last May. So,
22: okay,
2: pina-check nyo ulit. Okay naman siya. Wala naman siyang ibang nararamdaman aside doon.
22: Okay naman po lahat po na po yung abdomen ultrasound.
1: Mm-mm. Pero pagdating doon sa HEPA, B? Okay.
22: Blood chemistry, yun lang po.
1: Ah, okay.
22: Non-reactive.
1: Mm-mm. Pag sinabing non-reactive, ibig sabihin, nandun siya, hindi lang siya reactive, hindi siya nawawala. No, nandun lang siya. Kumbaga parang natutulog lang. Ganon.
22: Tulog lang, parang liyon po. Hindi mo siya, ano eh, hindi siya magagalit.
2: Pero ano to ha, itong sakit na to ay traidor. Minsan, nakala mo okay ka lang.
1: Mm-mm.
2: Tapos biglang umatake, lalong-lalo na yung iba, na kapag ka umiinom sila ng gamot, like dire-diretso naman yung pag-inom nila, pero bigla sila mag-stop kasi wala naman na daw silang nararamdaman.
1: Yun ang akala.
2: Which is hindi po dapat ganun. Parang yung ano, yung pag-inom ng antibiotics.
1: Mm-hmm.
2: Yung antibiotics kasi, para talaga mawala yung sa sakit mo or kaya yung binigay ng doktor kaya merong reseta kung ilang piraso yung dapat mong itake.
1: Saka ilang araw.
2: Oo, kailangan mo talagang sundin yon. Kasi ang tendency nun, kapag ka hindi mo tinuloy o in-stop mo siya tapos uminom ka ulit, parang pinagpaliban mo, halimbawa, hindi mo na ako inom ng mga 4 days, susunod na lang, parang okay naman na ako.
1: Mm-hmm.
2: O kaya, siguro minsan wala na akong budget, di naman na ako iinom.
1: Oh, okay.
2: Next week na lang, pero tatapusin ko
1: naman. Pero
2: ang magiging tendency daw nun, may mga possibility daw na hindi na tumalab yung ano.
1: Yung gamot na iniinom mo. So, mangyayari, yung mas mataas na dosage ang kailangan mong iminom.
2: Yan.
1: No, kaso nga lang, syempre kapag ganun, mas mahal.
2: Yes.
1: No, tumataas yung dosage, nagmamahal din.
2: Kaya kapag mayroong mga pinapainom sa inyo, yun po ay para sa inyo.
1: Yeah, tapusin.
2: Kailangan yung tapusin.
1: Pero kayo ba, ano, Chris, itong asawa mo ba? Kung sinasabi ng doktor na may pinapainom sa inyo, lagi nyo bang napapainom? Iniinom ba ng asawa mo? Walang palya.
22: Ngayong umaga po, tapos mamayang alas 2, tapos alas 2. Tapos kanina, nag-blender po ako ng avocado, mga iba-iba po.
1: Ay, dapat namigay ka. Gusto ko yan.
2: Alin daw?
1: Avocado?
2: Wow.
1: Si Melanie?
2: Nakakalungkot.
1: Tuloy-tuloy lang. Oo. Siguro kung hindi man siya makapag-abroad doon, eh try niyo namang ano, mag-apply naman sa ibang agency, no? Pwede rin naman.
2: Oo. Or kung Kumakalusot.
1: Kakalusot.
2: Pero ang delikado din kasi, para, hindi, doon tayo sa welfare nung asawa mo. Mm-mm. Kung talaga bang okay na siya, kung talaga bang maayos na siya. Kasi mm-mm, ang hirap din namang ipilit. Kahit sabihin natin na, okay naman siya ngayon, hindi natin alam. Yeah. So, baka mamaya kung kailan nandun siya, biglang saka siya mahirapan, tapos mag-isa lang siya doon.
1: Ikaw think, ba, ano, papayag ka ba, Chris? Na may mga anak na ba kayo?
22: Opo.
1: Ayun.
22: Ilan? Isa po, Stephen po.
2: Oo, I think mas okay nga na umalis siya ng bansang Pilipinas kapag super okay,
1: kapag okay
2: na siya.
1: Okay na siya. Though, mm-hmm, sabi naman mo, na non-reactive naman, so tuloy-tuloy lang, no? Ang then, gamutan.
22: Minig
1: na
22: reactive.
1: Ha? Ano ulit?
22: Minig na reactive po bang kababayan natin na gano'n?
1: May ako may nag non-reactive.
2: Non-reactive. May nag reactive siya tapos nag non-reactive or non-reactive na naka
22: ano, nag-reactive, di ba?
2: Reactive,
22: reactive. Nag-gamot, nag non-reactive.
1: Tapos eh nag non-reactive kung nakapag-apply abroad.
2: Opo.
1: So okay,
2: meron
1: sige
2: daw. Ito, ang bilis sumagot nito ni Christopher AC, meron po, ako po.
1: Ito, oh, siya.
2: So reactive siya dati tapos naging non-reactive siya.
1: Tapos nakapag-apply ng abroad.
2: Mm-mm.
1: Oh, yun. So, may pag-asa. Huwag mawawala ng pag-asa.
2: Kasi nakaka... Sa totoo lang din, yung mga kapuso natin, syempre, bit-bit nila yung pangarap kasi nilang umunlad yung pamumuhay nila.
1: Mm-mm.
2: Kasi ang hirap ng buhay, kapag lalo dito sa atin sa Pilipinas, okay? May mga masiswerte na maayos yung mga trabaho at nakakapag-provide ng maayos para sa pamilya. Pero... kapag kasi nandun ka sa ibang bansa, like mas malaki talaga yung kikitain.
1: Yung kikitain.
2: Pero number one daw, ang sabi niya dito, huwag madidepress. Number one.
1: Ah,
2: ayun, ang sabi niya. Kaya nakaka...
1: Depress talaga pag
2: oo,
1: nag-abroad.
2: Kapag na...
1: Pag solo ka doon.
2: No, kapag ka naka-ready ka na, di ba, malulungkot ka nun eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba, parang yung mga papers mo, ready na lahat, tapos malalaman mo na may sakit ka pala.
1: Oh.
2: Di ba, yun yung biglang, diba?
1: Yun yung
2: yun yung biglang akala mo okay na ang lahat kasi akala mo fit ka tapos pag-check mo ng ano pagka nagpa-exam tawag na medical ka na may sakit ka pala.
1: Wow.
2: 'Di ba? Tapos yung pangarap na bit-bit mo para sa pamilya mo biglang guguho.
1: Mm-mm.
2: So yun nga yung madidepress ka, ito yung sinasabi nitong si Christopher.
1: Kasi
2: kapag ka sobrang negative natin, kapag nadidepress tayo, lalo yung nakakababa ng immune system natin.
1: Mm-hmm.
2: Totoo
1: mm-hmm.
2: yun, may ano yun, may tama
1: may
2: yun.
1: Stress. So huwag iwas stress, no? Na-stress ba itong asawa mo? O stress
22: naman,
1: na dahil sa'yo?
22: Hindi naman yun yung problema.
1: baka na-stress sa bunganga mo. Biro lang. Okay, ito na yung pinakang problem,
22: oh.
1: Gusto mong itanong.
22: Gusto niya po talaga.
1: Gusto niyang makapag-abroad talaga. Sige, tanongin natin.
22: Lahat ng kaklase niya nandun ito.
2: Okay, sige. Tanongin natin.
22: Graduate din po siya ng welder.
1: Tanongin natin yung ating mga kabarangay, no? Hello, okay. Sige, balikan ka ulit namin mamaya, ha? Huwag mo na yung patayin.
2: Last question. Reactive pa siya ngayon?
22: Opo.
2: Ayun, di talaga siya makakaano.
1: Reactive pa.
2: Oo. So, hihintay nating mag-reactive tayo. Ayun, mga kapuso, mga kabarangay, mag-comment po kayo. Ano pong masasabi nyo dito sa kwento ng ating bida? Kayo ba? Na-experience nyo ba yung ganito?
1: Mm-hmm.
2: Like, ano po yung ginawa nyo? Comment po, yeah. Barangay Alas 971 Facebook Live.
1: Ako po si Papa Johan.
2: Ako si Papa Ace.
1: Talk to Papa.
2: Number one.
1: Forever.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili o sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance sa manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang maswerte mag-uwi ng cash o ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance sa manalo ng cash prizes sa Kapuso Big Time Panalo. 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official setting of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and Radio Station, pwede rin maghulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcement. Oras natin, 10:57 na.
3: This time check was brought to you by
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
3: United Home C-Tab. Basta C, C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Walter Mart. Sarap maging mom. Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
5: Kya-kya, taga saan ka?
6: Taga Barangay LS.
7: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
8: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Lagi ako napapasmile pag nandyan ka, Papa Ace. Parang nakakawala ka ng isipin sa buhay. Taga saan ka?
13: Taga Barangay LS.
14: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
15: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DZBB anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang inyong kapuso Nadja Blan at ang mga GMA Sparkle Artist na sina Larkin Castor at Rielo Madilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay Kupang. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Playtime Entertainment, sangguniang barangay ng Barangay Kupang, Antipolo City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever!
19: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
20: Stronger.
21: Diba?

0: TBS 97.1 Forever.
1: Nabulag ako sa kabutihan na pinakita niya. Kaya eto, pati sarili ko, hindi ko na makita.
2: I-talk to Papa na.
3: Oras natin, mga kapuso, mga kabarangay. Programang Talk to Papa. At kasama natin si Papa Johan at syempre si Papa Ace at mga kabarangay. Oras na para magbigay ng komento para dito sa ating bida na si Chris, kasi yung kanyang asawa po ay gustong mag-apply sa abroad sa Japan bilang isang welder, no? At kaso nga lang, syempre sa di inaasahang pagkakataon, nakita sa medical na meron siyang HEPA B. Sa kasalukuyan ay nanggagamot naman na. So kayo ba, mga kapuso, mga kabarangay, nakaranas din ng ganitong sitwasyon na gustong-gusto nyo mag-abroad, kaso nga lang pagdating sa medical, ayun, nalaman nyo na may sakit pala kayo. No, ano ba ang ginawa nyo? Nakapag-abroad din ba kayo kalaunan? Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1 at basahin natin ang inyong mga komento. Ito, may tumawag lang sa atin. Kausapin muna natin siya. Hello?
4: Yes po, hello.
3: Good morning.
5: Anong pangalan nyo po?
4: Chris na lang din.
3: Chris.
5: Okay, okay. Chris. So, kayo po ay may ganito ding klase ng nagkaroon din?
4: Nagkaroon din dati.
5: Okay. Mm-hmm. So, paano po yung ginawa nyo?
4: Eh, siyempre, natapos. Kasi, siyempre, yung sakit na yun, walang gamot.
3: Mm-hmm.
4: Ay, depressed ka. Pero, ang ginawa ko nun, positive pa talaga. Kung ano yung recommended ng doktor na gamot, inuwi natin kung ano yung mga bawal.
3: Pero dumating din po sa punto na nag-react, na non-reactive kayo.
4: Dumating din. Pero matagalan talaga.
5: Gaano po katagal yung naging gamutan?
4: Oh, nasa 5 years make it.
5: Ilang taon?
3: Ilang taon.
5: Pero, Sir Chris, wala ba, hindi ba libre yung gamutan nito? Or meron bang mga libre?
4: Walang libre dyan eh. Pero ang libre lang talaga dyan is yung mga kakainin natin, mga prutas, mga gulay. Para at least tumaas yung immune system natin.
5: Yung gamot. Like, kapag ka nagpa-check up ka, wala bang mga katulad nung TB dots? Wala bang ganon?
4: Walang ganon.
5: Para sa HEPA B, walang ganon?
4: Wala. Wala so, bibili kung, ka talaga. Lalam, no. Talagang bibili ka ng mga gamot.
3: Mga reseta.
5: Mahal yung mga gamot, yung gamutan.
4: Oo, medyo mahal talaga. Lalo yung mga, natag dito, yung result ng mga dugo. Viral load, ayan, mahal.
5: Mahal. Pero sabi dito nung meron naman daw.
3: Meron naman.
5: Oo, so siguro naman. Hanapin na lang natin or mag-search tayo kung saan merong mga libre.
3: Mm-hmm. Pero ikaw ba, Sir Chris, ay nag-abroad din?
4: Dati, balak sana dahil nga sa ganyang nangyari. Hindi na ako tumuloy. Mag-negosyo na lang tayo dito sa Pilipinas.
3: Okay. So, hindi ka na rin pinayagan ng agency. Okay.
5: Ayan. So, sayang. Sayang, no? Ayan. Kasi, pero, syempre, yung ano mo, pangarap mo. Para sa pamilya sana. And then, ganito nga yung
4: nangyari. Pero, may sa suggest ko lang, talagang,

0: kontaminadong dugo, similya o iba pang fluid ng katawan ay okay, parang sinerch niya lang to somewhere. Pero okay, maraming salamat sa pagko-comment ha.
1: Si
0: ito
1: ano?
0: Ang si Ronilo, ang sabi niya ako din po okay, nagkaroon din daw siya ng HEPA B. Oh.
1: Si sabi ni AC, tinigilan ko na maintenance ko ang Lodipin, dahon-dahon na lang ang ano to, inumin ko, marami naman serpentina dito sa Antipolo, depende sa abok ay ano to, abokado, bayabas,
0: herbal ganun.
1: Si Eric, non-reactive, nasa katawan niya na yan, kailangan niya lang niya talaga maintenance. Oh, yun.
0: That's sad. Sa pagkain po ba yung nakukuha, nagtatanong si Girlie. Yung HEPA A po, sa pagkain daw ito nakukuha sa mga contaminated na pagkain. Pero yung HEPA B po is namamana daw. Okay. Pero ito, asawa ko may HEPA B pero nasa barko siya ngayon. Siguro may mga bao na mga gamot siguro.
1: Well, syempre, para dito sa ating bida, balik nga natin siya. Hello?
2: Hello po.
1: Ayan. Chris, syempre, sa ating buhay, may mga problems talaga tayo nakakaharapin, no? May mga ganyan na hinaharap nyo na. Kailangan lang talaga natin is magpatuloy sa buhay, huwag mawala ng pag-asa. Kasi yun lang naman talaga yung pananalig sa Diyos na balang araw bibigay sa inyo yung matagal nyo nang hinahangad. Matagal nyo nang pinapasang nalangin, no? And tuloy lang yung pag-inom ng gamot. Sabihin mo dyan sa asawa mo, tulungan kayo, magtulungan kayo. No, sabi nga nung tumawag kanina, kung hindi man talaga makapag-abroad itong asawa mo, maging positibo lang. Magbigay tayo ng panahon sa ating sarili, no, at saka maraming pwede tayong gawin. Katulad niya, nung sinabi niya, pwede tayong magkaroon ng sarili nating business. Kung hindi man tayo makapag-abroad, try natin mga pa-business-business dyan sa inyong lugar. No, kung hindi talaga kaya, dito naman sa Pilipinas, I am sure meron naman tayo batas na hindi kaya pwedeng i-discrimina. No, pwedeng mag-apply. Kaya lang syempre, unahin din muna natin yung kapakanan ng iyong asawa na maging non-reactive at gumaling taga ng lubusan. No?
0: Ayun. And for me naman, minsan kasi may mga bagay tayo na binabaliwala. Okay? Tandaan natin mga kapuso, I know na super duper gas-gas na ito, pero health is wealth. Tandaan natin 'yan. So kapag meron kayong mga naramdaman sa katawan nyo na hindi normal at alam nyo naman na parang there's something wrong, 'di ba? Magpa-check up na po agad kayo. Huwag nating hintayin na lumala. Like yung mga small na bukol na nararamdaman natin or kaya naman biglang hindi ka naman dating mabilis mapagod, tapos parang hala, parang konting ano pa lang lagi kang pagod. Magpa-check up na po kayo. O kaya kapag ka paulit pabalik-balik yung lagnat mo, baka kasi meron ng mali talaga dun sa katawan niya, may mga infections na kailangan na talagang makita ng doktor o malaman ng doktor. Huwag na nating tiisin or mag-take tayo or mag-alam-alaman. Ang dami kasi sa atin na nagtatalitalinuhan.
1: Oo. Yung isi-search agad nila sa online.
0: Minsan ha, oo. Minsan naman mga kapuso, nakakatulong yung i-google mo para malaman mo kung ano. Pero iba-iba kasi yung sinasagot dyan. Yeah. At hindi yan sigurado. Baka mamaya hindi pala yun yung sakit pero iinimin mo tong gamot na to. May mga ganun.
1: Kala nyo ganito na agad. O, malala na pala. Pero
0: hindi. So magpa-check up po kayo mga kapuso. Meron namang mga libre, 'di ba? May mga center naman, I believe sa bawat barangay, merong center diyan na nag-aalat ng doktor, merong araw na may doktor. So magpa-check up po kayo, magpatingin po kayo. Kasi kayo din po yung mahihirapan, like katulad nito, like 2024 pa pala, tapos 2025 nagpagamot. So kung mas naagapan sana natin, sana hindi ito lumala ng ganito.
1: Mm-hmm.
0: 'Yun lang. Lagi nating pangalagaan yung ating mga sarili.
1: Yan. At okay, saka para sa inyong mag-asawa, kung kanina nalaman natin na blood to blood yung naipapasa, so medyo iwas na rin muna tayo sa alam mo na yon, okay?
0: Mm-mm.
1: Chris?
0: Chris?
2: Hindi na po.
0: Oo. And then,

0: Number one is wag na kayong masobrang negative, 'di ba? Kasi nandiyan na 'yan, so kailangan yung labanan. At kailangan ka ngayon ng asawa mo at sana ay yung pagmamahalan nyo ay tawag dito, maging power nyo para masupil ito. Taray, may power.
1: More power at para, masupil.
0: Oo, itong sakit na to. Gagaling yan. Pray lang. And then sumunod sa mga payo ng doktor.
1: Yan.
0: Okay?
1: Yun lang talaga. Tsaka huwag nang patagalin, ha?
2: Okay pa. Thank you po, Papa Johan.
1: Alam namin, ngayon medyo naggalit kasi kayo kasi yung
0: nakaka-disappointment, 'di ba? Kasi akala mo okay na, alis na sana. And then, yun na nga yung nangyari. Pero syempre, like, kumain ng mga prutas, yung mga healthy na pagkain, tama na muna yung
1: mga alak, ganyan,
0: yes, mga kung anong bisyo. Mga maaalat na yan, mag-uminom lagi ng maraming tubig, and then yung mga magulay, ganyan. Mm-hmm. Kumain ng prutas, napaka-importante.
1: The best drink na pwede nating inumin ay water.
0: Alak. Ay alak. Ay, alak.
1: Water.
0: Water, syempre. Tubig-tubig lang. Oh,
1: tubig-tubig lang. Tubig-tubig lang.
2: Anyway. Kaya ba magtanong pa pala mo?
1: Anong tanong mo?
2: Tanong ko lang po, yung may mga tao din po ba dito na reactive? Sana may mga agency sila na tumatanggap. Baka may mga alam sila. Kahit ibang bansa or kamusta po yung experience nila?
1: Mm-mm. Sige, ganun na lang. Comment na lang tayo sa ano, sa ating Facebook Live. Doon ba pwede mong balikan, baka may magko-komento sa ating
0: Meron,
1: Facebook
0: sabi
1: Live.
0: Sabi nito kanina, nasa bar ko yung asawa niya, pero tuloy-tuloy yung gamutan.
1: Oo, baka may magko-comment doon. Balikan mo yung Facebook Live natin, okay?
2: Okay.
1: Para baka mabasa doon, baka may itag silang mga agency, ganyan.
0: Oo, doon daw, meron din daw ano, libre na mga gamot. Sabi ni Crystal, sabi niya, meron pong libre sa RITM po, itry nyo daw doon.
1: RITM.
0: Yes.
1: Okay. Buti naman,
0: ayun,
1: no?
0: Meron din daw, ito, may mga nagko-comment dito. So, balikan mo yung ating, itong Facebook Live, and then check mo yung mga comments nila doon, okay? Baka makatulong din sa'yo.
2: Thank you. Hindi na siya maano mababa.
1: Mm-hmm.
0: Ano na?
2: Hindi siya mababa yung ano yung comment. Umaano lang siya.
0: Mamaya pagkatapos, mababasa mo lahat 'yon.
1: Pag natapos yung ating Facebook Live, balikan mo para mabasa mo lahat.
2: Thank you. Ano 'yon? Opo.
1: Meron ka bang gustong sabihan ng problema tuloy ng ano, ng mensahe? Asawa mo?
2: Ano lang, gusto ko lang sabihin sa kanya, napakabait, tsaka napakasipag po talaga niya. Wala pa kang masawin.
1: Ayan, maraming salamat.
2: Ginagawa ng paraan.
0: At saka ipagdasal, okay? Yeah. Number one yun, manalangin at maniwala, okay?
1: Yeah. Yeah, maraming salamat, Chris. Sa pagbigay ng iyong pagbabahagi ng iyong kwento. At sana naman ay gumaling na agad itong iyong asawa. Tuloy-tuloy lang sa paggamot, ha? Maraming salamat. Yan po si Chris sa ating programa din sa Talk to Papa. Maraming salamat din po sa mga nagbigay ng komento. At least ngayon mas nalinawan tayo, no? At nakatulong tayo sa ating kabarangay. Mga kapuso, sa ating pong pagbabalik, rambuhan na tayo. Ako po si Papa Johan.
0: Ako si Papa Ace.
1: Sa Talk to Papa,
0: number one
1: forever.

0: Hindi na kita maintindihan. Inuuna mo lang yung trabaho mo. Wala kang time sa akin. Puro ka trabaho. Kailangan na natin mag-break.
1: O sige, mga 45 minutes lang ha. Sakto, nagugutom na din ako eh.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at ang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Oras sa Barangay, 11:31 na.
2: This time check was brought to you by
3: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling's for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@badcore.ph. San Miguel Pale Pilsen. The True Global Filipino Beef.
4: Walter Mart. Sarap maging mom.
5: Hemorrhoid FA. Mag-Hemorrhoid FA. The blood vitamin. Hemorrhoid.
3: GlucoPro. Say yes to the super fiber. Drink GlucoPro.
6: Barangay LS 97.1.
7: Number one.
8: Stronger.
9: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
10: I-talk to Papa na!

0: May problema ka ba at di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasamoy pa.
1: Rambo!
0: Mga kapuso sa mga kabarangay, live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas Nari 7.1. Doon nalang ako magbabasa na yung mga galit, hinalakit, at sama ng loob ang inyong parambo sa ating Facebook na.
1: Sa akin naman mga kapuso, naka-live po ako sa aking TikTok at Papa Ace LS. Pumunta kayo doon kayo mag-comment ng mga parambo nyo.
0: Yes, dahil dyan isa lang sisigaw sa bansa.
1: Sabaring guy!
0: Pultang ka!
1: Rambo ka!
0: Isabelita Papayohan Papayis, pinaparambo ko lang po si Shania Castillo at si Adriana Rose. Dahil, magbigay kayo ng dahilan bakit kayo pinaparambo niyo itong mga ito. Si Clyte Jean, pinaparambo daw si yung mga chismosa at crux na pakalat-kalak dito sa amin. Huy, Mananghalian siguro. Mananghalian muna kayo, nakuha nyo pa yung gigil ko. Full tank kayo, Rambo kayo, sabi niya. Oh.
1: Ay, yung mga pupunta po sa aking, sa aking TikTok Live at Papa Ace LS, magpalo po kayo, ha?
0: Uh-huh.
1: And then, eto, sabi dito, yan? Si Ace, parambo po si Ate Princess na nag-aalok ng roasted chicken. Ha!
0: Wow,
1: roasted
0: ang
1: chicken,
0: sarap.
1: Ang sarap naman nun.
0: Mm-hmm.
1: Si Alvin Palore, parambo po, Papa Ace. Ito din si Zyraline. Parambo po ang aking lola si Helen, hindi po naliligo araw-araw.
0: Sabi niya. Maligo ha? Si Andrew, pinaparambo din nanay Terenya na masyadong tampuhin aray.
1: Ganyan talaga pag may edad na.
0: Oo, matanda tampuhin. Na tumatanda na
1: Si Mike. Oh. Parambo si Claire Cabrera, favorite niya lahat ng songs na piniplay nyo.
0: Ay, thank you.
1: Salamat po ah.
0: Oh, dahil dyan, full time kayo.
1: Rambo kayo.
0: Sino pa? Si EJ. Pinaparambo daw si Manuel Eduria, laging tulog. Si Dam Nins, pinaparambo daw si Loisa Torres. Sino pa to? Ay, Chinese character, di ko mabasa.
1: Oy, thank you po sa mga tawag doon, na...
0: Nagtatap.
1: Maraming salamat. Guys, tap lang po.
0: Yes. Si Angela, pinaparambo daw yung kanilang kapitbahay na mangungutang lang sila kapag may ganang magalit. Ano, sila pang may ganang magalit? Oh, yun, nga nang gigigil ako sa mga ganyan.
1: Si Ralph Luis, parambo si Barlon. Ito, si Ronaline, pa... Si Renz Mimpin, birthday po niya ngayon. Parambo po.
0: Si Chinese, pinaparambo daw yung si Noel na magang-magana yung manas na mukhang kiniketong?
1: Mga bunga nga. Parambo po si Jonah, parambo laging nakatambo sa tindahan na pagdadaan, ikaw na agad ang topic.
0: Ay, wow! Ay, congratulations!
1: Nindo nga nasa tindahan. Ayaw mo na sikat ka dyan sa lugar nyo.
0: Yes!
1: Ay, maraming salamat sa mga nagpa-follow ha. Parambo si Mario Montilla, nakahubad habang nananahe dahil sobrang inip. No. Parambo!
0: Salamat sa inyo. Full time! Si Angelo, pinaparambo na. Ano talaga pag-vlogger si ako po niya.
1: Ang vlogger?
0: Yun daw yung chick boy.
1: Si Malupiton?
0: Hindi. Yan na sinabi ko kay Lady Gracia.
1: Ay, hindi pa. Ang sabi naman yung... Blang Pops. Oh, sino kamukha ni Papa Johan?
0: Si Rao? Anong pang ano?
1: Sino si Ma'am Elma?
0: Si Jay, yun? Gay Bean ba yun? Yung jowa niyang yung sinasabing chick boy daw. Ang layo ha!
1: Malayo.
0: Si Marcel, pinaparambo daw yung kasama niya sa resort na sina Ate Nelly at Ate Jackie. Ayan, si Renz, pinaparambo daw yung sarili niya na kumakain ng ulam na na baboy. Share niya lang. Si Alex, pinaparambo daw naman yung mga kasamahan niya sa work na si Zaya at si Donda.
1: Hi, Marcus, maraming salamat sa pag-send ng mga gifts ha. Si Mark,
0: thank you so much.
1: Parambo po din po sa si Lilia Cabrera. Si Rai, parambo mga shota ni Joshua Moreno at ni Ronel Mantala. Papa Ace, parambo si Kioske, ang pogi niya.
0: Wow.
1: Panapan niya kayo. Hi, hello po. Salamat
0: thank you.
1: Po. Si Aquarius 24. Hi, Papa Ace. Guapo. Uy, salamat po sa inyo.
0: Dahil dyan, isang bansa.
1: Isang barangay.
0: Pultang kayo.
1: Rambo kayo!
2: Barangay LM 97.1.
3: Stronger forever!
4: I just gave a...
0: At mga kapuso, ito na ang dapat nating abangan sa kwento ni Papa Dudot sa Barangay Love Story.
2: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
3: Tagal-tagal ko nag-ipon ng tapang para kausapin ka, kaya sana huwag mo naman akong pagtawanan. Di naman kasi ako nakikipagbiruan eh. Kung alam mo lang, lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Alam po nakakagulat yung sinabi ko, pero sana seryosohin mo naman ako.
4: Pag may mga pagkakataon na ang taong akala natin na makakatuluyan natin ay hindi pa pala ang nakalaan para sa atin. Minsan kung sino pa yung hindi nakalang mamahalin mo ay siya pala ang endgame mo. Ikaw, sigurado ka na ba sa partner mo? Pakinggan ang kwento ni Jenny sa Barangay Love Stories, #BLSBigBoy.
2: Barangay LS 97.1.
1: Ang hirap sagutin ng tanong ni Papa Dudot na yun. Kung sigurado ka na ba sa partner ba? Wala kang partner,
0: wala
1: Papa
0: nga,
1: Dudot.
0: Ikaw, sigurado ka na ba?
1: Paano mo sasagutin?
0: Alam ka kung wala naman wala talaga.
1: Pero yun, mga kapusin po yung dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot.
0: Mga kapuso, bukas na po ulit. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa
0: Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wow! 100 million?
4: 100 million na ngalin!
3: 100 million!
4: Ano nga yung 100 million?
3: 100 million streams!
4: 100 million streams?
5: Carry through yan, mga kabarangay. Ang award-winning Barangay Love Stories Podcast ay meron ng 100 million plus streams on Spotify. Lahat ng ito ay dahil sa patuloy niyong pagtangkilik sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Barangay Love Stories Podcast.
4: 100 million?
3: Actually, 100 million plus.
5: Yon! Barangay Love Stories Podcast with 100 million plus streams sa Spotify. Hatid ng Barangay LS 97.1 Forever.
6: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
7: This program is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Ang daming magagandang kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya lubos ang pasasalamat sa iyo ni Papa Dudot ng Barangay Love Stories. Sa dami ng pagpipilian, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang number one sa puso namin. Mahal ka namin, kabarangay. Dito sa Barangay LS, tayo ay stronger forever.
9: Number one.
10: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Stronger.
11: Pinag-iba!

0: Maynila para maghanap ng mas magandang trabaho at mayamang lalaki na magmamahal sa akin.
1: Bago po umalis,
0: ay isang sorpresa ang natanggap ko mula sa best friend ng nakababata kong kapatid, Papa Dudut.

0: Ano yun?
1: Ate, Jenny.
0: Jenny?
1: Jenny, ano pong matagal na tayong magkakilala? High school pa lang ako, tumatambay na ako dito. Pero sana kahit tropa ko si Jonathan, hindi mo ako tinuturing na parang kapatid.
0: Ha? Teka, Buboy. Anong sinasabi mo?
1: Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pwede bang manligaw?
0: Teka, ano?
1: Gusto sana kitang ligawan kung papayag ka.
0: Parang sinato! Uy, Buboy! Umayos ka nga dyan!
1: Jenny, seryoso ako.
0: Alam mo, kung pinagtitripan niyo ako ni Jonathan, itigil niyo na, ha? Kinikilabutan ako sa inyo.
1: Jenny naman, seryoso nga ako. Hindi ko gagawing biro yung mga ganitong bagay.
0: Sus! Ewan ko sa'yo. Tama na nga yan. Hindi ka na sa loob. Kala ko naman kung ano na. Best actor ka rin, ha?
1: Jenny, sandali. Hindi ako nagbibiro.
0: Hoy, Buboy, out na. Buboy, out na.
1: Tagal-tagal ko nag-ipon ng tapang para kausapin ka, kaya sana huwag mo naman akong pagtawanan. Di naman kasi ako nakikipagbiruan eh. Kung alam mo lang, lakas ng kabog ng dibdib ko ngayon. Alam po nakakagulat yung sinabi ko, pero sana seryosohin mo naman ako. Gusto kita, Jenny. Matagal na. Unang kita ko pa lang sa'yo, iba na agad naramdaman ko. Kaya sana hayaan mo akong ipakita sa'yo yung pagiging sinsero ko. Kaya huwag mo akong ligawan ka.
0: Buboy, ipagpalagay nating totoo yung sinasabi mo. Alam mo ba kung ilang taon na ako?
1: 24.
0: Oo, at ikaw, 18 ka pa lang.
1: Ano ngayon?
0: Bata ka pa, Buboy. Ano ka ba?
1: Legal na ng edad ko, Jenny.
0: Pero bata ka pa rin.
1: Ang sabihin mo, kaya ko nang gumawa ng bata.
0: Uy! Aray! Huwag ka nga magsasalita ka ng ganyan. Hindi pa oras para umasta ka na parang mama.
1: Jenny, ang punto ko, lalaki ako. Lalaki nagkakagusto sa'yo. Kaya wala akong nakikitang masama kung sakaling maging tayo.
0: Ano ba yan? Alam mo, gustuhin ko mang magalit sa'yo, hindi ko magawa. Natatawa ko na kinikilabutan na ewan.
1: Jenny naman.
0: Okay, sige. Sorry. Ay, ito, seryoso na ha. Buboy, naiintindihan ko yung pinanggagalingan mo. Pero hindi pwede. Hindi ako papayag na ligawan mo.
1: Bakit?
0: Uy!
1: Bakit nga?
0: Pa.
1: Hindi na nga nasabi.
0: Ang ibig kong sabihin, ayoko sa mas bata sa akin. 6 na taon ang agwat natin. Ang layo nun, ha?
1: 6 na taon lang ang agwat natin.
0: Yung 6 na taon na yon, hintas na oras. Expoy! 6 na taong experience ang nasa pagitan natin. Siyempre, mas gusto ko yung lalaking matured na mag-isip. Daanan na sa buhay, sa relasyon. Ikaw, nakailang girlfriend ka na ba?
2: Papa Dudut, hindi ko binigyan ng chance si Buboy, matalik na kaibigan siya ng bunso kong kapatid. Kaya parang kapatid na rin ang tingin ko sa kanya. May itsura naman si Buboy, ang bait pa at maasahan sa lahat ng bagay, pero masyado siyang bata para sa akin. Isa pa ay may mga gusto kong gawin sa buhay ko at magiging balakid lamang si Buboy kapag nagkataon. Nagpunta ako ng Maynila para magtrabaho.

0: Tanggap kasi ako sa isang magandang kumpanya. Marami ako nakilala at pinagbigyan din ako maka-date ko. Tanggap ko kasi ko kanila malaking maitutungin. Hanggang sa nakilala ko si Henry, hindi niya tunay na pangalan. Gwapo si Henry at maganda ang pangangatawan niya, pero ang pinakanagustuhan ko sa kanya ay ang estado niya sa buhay. May kayang pamilya niya, asa politika ang kanyang ama at doktor naman ang kanyang ina. Galanta si Henry, Papa Dudut, binibigyan niya ako ng mga mamahaling bagay na kahit kailan ay hindi ko mabibili gamit ang sweldo ko lamang. Nagawa ko ring makapunta sa iba't ibang lugar at napasama ako sa grupo ng mga may sinasabi sa buhay. Pero hindi perpekto si Henry, Papa Dudut. May pambawi ang mga magagandang katangian ng boyfriend ko.
1: Sorry na lang?
2: Babe, yung may mga tao, baka ano pa isipin.
1: Walang pake!
2: Babe, Henry, kumalma ka lang. Sige na.
1: Umasok ka sa korte!
2: Oo na!
1: Dali mo!
2: Okay, okay! Sabi na awa.
1: O ano? Ano naman paliwanag mo, ha? Palino pa ako dito, alam mo ba yun, ha? Sarap mong sampalin. Sabi mo malapit na matapos yung meeting mo, mag-iisang oras na, wala ka pa, pambihira yan. Hindi sana lahira yan. Matali po pupunta dito.
2: I'm sorry. Sabi ko naman sa'yo, di ba? More or less, 5:30 kami matatapos.
1: Ano gusto mong gawin ko? Manghula? Alam mo naman ayoko, pinaghihintay ako eh. Hiling mo sayangin yung oras ko, buwisit ka. Sa susunod din na kita antayin, bahala ka umuwi mag-isa mo. Naintindihan mo?
2: Sorry. Sorry talaga.
1: Tama. Mag-seatbelt ka bago ko sakal sa'yo yan.

0: Tingnan mo na. Isang oras kalahati bago tayo nakauwi, kundi ka pa na
1: Ko.
2: Anong gusto mong dinner?
0: Bahala ka na mag-isip. Maniligo na ako.
2: Magpapadeliver.
0: Maniligo na ako.
2: Magpapadeliver na lang ako, ha? Okay. Eh, di bahala ako. Puisip na yan. Kala mo naman siya lang ang pinaghihintay. Eh, ilang beses niya rin ginawa sa akin yun. Ay, si Mama tumatawag. Hello, Ma.
3: Jenny Nak.
2: Oh, yes, Ma. What can I do for you?
3: Eh, wala. Naalala ka lang namin ng mga kapatid mo. Ito, at naglalaro kami ng baraha sa sala. Namiss ka lang namin bigla. Eh, kumusta ka?
2: Eto, okay naman. Kakauwi lang namin ni Henry. Kumain kami sa labas. Sa mamahaling restaurant. Nakakaloka.
3: Eh, kailan ka pala uuwi dito sa atin?
2: Nako, hindi ko alam, Ma. Ang dami kasing trabaho. Baka mamaya sa Pasko na ako makauwi dyan.
3: Ay, wag namang ganun. Matagal pa yun. Umuwi ka sa katapusan. Isama mo si Henry at gustong makakwentuhan ng papa mo.
2: Try ko po. Eh, kasi busy rin siya eh. Baka mamaya may out of town. Hindi ko pa po sigurado, Ma. Pero balitaan na lang kita, ha?
4: Ate, bilan mo akong sapatos, ha?
2: Hala? Si Jonathan po ba yun?
3: Oo. Ay, teka. Andito rin si Buboy. Kausapin ka raw.
2: Ha?
3: Oo, ito, ito.
4: Hello? Jenny? Ate, Jenny?
2: Hi, Buboy, baby boy! Ikaw, ha? Kumusta ka na?
4: Teka. Punta lang ako sa kusina. Kumusta ka?
2: Eto, okay naman. Masaya. Hoy, akong unang nangumusta.
4: Ganun pa rin naman ako.
2: Nag-aaral ka bang maigi?
4: Malapit na ako graduate. Uy, ka naman sa graduation ko. Magpapakatering si Mama.
2: Kailan ba? Message mo ko kung kailan. Try ko isingit sa schedule ko. Alam mo naman ako, busy. Super demanding ng buhay.
4: Basta umuwi ka. Miss na kita eh.
5: Papa Dudut!

Hindi alam ng pamilya ko na mapanakit si Henry. Kaya kasi naaawayin nila si Henry o di kaya ay si Henry nila ako sa amin sa probinsya. Kaya ko pa namang pakisamahan ng boyfriend ko kahit masyado siyang seloso at mahigpit sa akin. Maraming beses na nga niya akong napagbuhatan ng kamay pero sa kabila noon ay pinipili ko pa ring manatili sa piling niya. Dahil mas mahalaga pa rin sa akin ang benepisyong nakukuha ko kay Henry. Gumagaling naman ang mga pasa ko sa katawan. Pero yung pera, luho at oportunidad ay hindi matatawaran.

0: ang Barangay Love Stories.
1: Forever.
0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Bebo, I think the kids are awake now.
5: Trust me, tulog pa sila.
4: Trust? Big word.
6: Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in.
7: Magkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts nating mga nanay.
8: And when instincts meet science,
9: you know it's the right choice.
10: Nature Spring Distilled Drinking Water.
11: With its 12-step process that ensures safe,
12: world-class, high-quality drinking water trusted by doctors.
13: Trust your instincts.
14: Choose the trusted distilled water brand by doctors.
15: May mga bagay ba na hiyang sa inyo yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili ninyo? Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin at naranasan kong merong hiyang sa akin at naranasan ko na kasi noon. Yan ko. Pero hindi magandang naging epekto sa akin kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko ngayon. Ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin, kailangan yung right medicines. At para sa akin ay right med yun, abot kaya, di kalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Barangay LS 97.1.
16: Ang galing, pang matagalan.
17: Parang tayo lang han.
0: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Aww.
0: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
19: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
20: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
19: Bet 88, your ultimate playground.
20: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph. No one to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
18: Sign up and play H and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
0: Barangay Love Stories.
21: Red Horse Beer. Masarap, suave, sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Suave, kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
0: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun. Time to rock ngayong Miyerkules. Kasama ang mga bagets from Nueva Ecija. Live the live sa sikat sa barangay. Ang bandang Rockia. Miyerkules, 4 p.m. sa numerong istasyon sa puso mo. Barangay LS 97.1. Stronger forever.
1: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa Banyo, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LX 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LX 97.1 GMA Radio Forever Number 1
2: Barangay LX 97.1
3: Barangay LX
2: Stronger
5: Matibay
2: Forever
5: Habang
2: buhay Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
15: Papa Dudut, mukha akong pera. Hindi ko kinakailangan ang ibang tao sa paligid ko. Mahilig ako sa mga material na bagay at gusto kong nakakaangat ako kumpara sa mga kaibigan ko. Hindi ako tulad ng mga magulang ko na mga simpleng tao lamang. Ambisyosa ako at maraming pangarap para sa sarili. At handa akong gamitin ang anumang paraan namang ang isang bagay, gaya halimbawa sa trabaho. Minsan ay hindi sapat ang sipag lang para umangat. Kailangang alam mo rin kung paanong utakan ang mga kakompetensya mo. Maraming babae at tulad ko na gustong umasenso hindi lamang gamit ang sariling pagsisikap, kundi gamit ang ibang tao. Kaya sa bawat pagkakataon ay ginagalingan ko talaga para makuha ko ang kagustuhan ko, Papa Dudut.

0: kailan kayo umuwi, sir?
1: Oo, may conference call kanina sa mga taga-Singapore branch. Uso ata sa kanila yung overtime.
0: Kahit naman po dito. By the way, sir.
1: Oh.
0: Nag-dinner ka na?
1: Di pa nga eh.
0: May plano na po ba kayo for tonight?
1: Wala naman. Gusto ko lang uminom ng wine.
0: May kasama na ho kayo?
1: Tinawagan ko na yung kaibigan ko. Titignan daw niya kung makakasunod siya. Depende sa traffic.
0: Well, I'm available.
1: I'm sorry?
0: Kung kailangan niyo ho ng kasama mag-dinner at uminom ng wine, pwede ako.
1: Wala ka bang date?
0: Date? ang bala ko nga, sir, umuwi at mag-shower ng pagkatagal-tagal bago matulog. Ang lungkot, diba? Kaya, if you need company, sir, sabihin mo lang.
1: Well, sounds tempting. Pero, nakakaya naman sa'yo. Baka maburyo ka lang kasama ang isang matandang tulad ko.
0: What? Sir, hindi yun mangyayari. Kasi, honestly, I find you really interesting.
1: Oh, really?
0: Kasi, matalino kayo. Marami kayong alam tungkol sa buhay at sa pagnenegosyo. Kaya, alam kong marami akong matututunan sa inyo. Ang totoo niyan, gusto ko nga kayong gawing mentor eh. Kaino, sir?
1: Maraming salamat sa papuri, Jenny. Hindi ko na matandaan kailan ako huling nakarinig ng magagandang salita mula sa ibang tao. Mula sa isang babaeng maganda kagaya mo.
0: Totoo naman kasi yung mga sinabi ko, sir. Ay, lobby na pala.
1: You know what, Jenny? I'll take your offer. Come, have dinner with me. Come.
0: Sige pa, sir.
1: Doon tayo sa basement 1. Doon ako nakaparate. Sumabay ka na rin sa daanan pa kita sa lobby. Alam mo naman ang mga tao, napakamalisyoso.
0: I understand, sir. Thank you, sir, ha? Gusto ko kasi talagang lumabas tonight. Wala lang ako makasama.
1: Oh, the pleasure is mine, Jenny. The pleasure is all mine.

0: ako!
1: Sino kasama mo, ha? Ha? Sino?
0: Harry, yung braso ko! Ano ba?
1: Paliin ko talaga yung braso mo pag di ka nagsalita.
0: Mga kaibigan ko nga! Ano na naman bang iniisip mo?
1: Mga kaibigan? Sino-sino? Sa akin nagpunta? Anong ginawa nyo?
0: Sinalusi si Catherine! Pumunta kami sa bar-restaurant malapit sa office mo! Malapit pa sa office mo, ha? Anong ginawa namin? Kumain at uminom ng konti, okay na ba?
1: Sigurado ka, sila yung kasama mo?
0: Kung pagdudahan mo, kung kala mo naman may alam ka, eh nakainom ka lang pala. Bigyan mo mga ako ang baho-baho mo! Pinaligo mo ba yung alak, ha?
1: Siguraduhin mo naman, sasabi ka ng totoo, ha?
0: Henry, yung buko!
1: Alam mo, madali ko malalaman kapag may ginagawa kang kalokohan. At pag nalaman ko niloloko mo ako, papatayin kita. Papatayin kita, Jenny!
0: Ewan ko sa'yo! Kung hindi ka naniniwala, eh di alamin mo sa sarili mo yung totoo. Bitiwan mo nga ako. Lumayo ka nga sa akin. Kapal na mukha mong pagdudahan ako eh sa ating dalawa. Ikaw yung nakapagloglok, ha?
1: Ay, sabi mo?
0: O bakit? Tingin mo, hindi ko alam na marami kang kinakausap na babae, ha? Hindi ko nga alam kung usap lang bang ginagawa mo o kinakama mo na sila eh.
1: Tahimik ang babae ka, ha? Huwag mo aangasan. Ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. At kung ano ka lang, tanda mo lahat ng meron ka sa akin galing. Kayang-kaya kitang ibalik kung saan kita pinudot.
2: Papa Dudut, kulang kasi sa pagmamahal ng magulang si Henry kaya takot siyang maiwang mag-isa. Dinadaan niya ako sa dahas para hindi ako makipaghiwalay sa kanya. Kaya patas lamang kami. Pareho lamang kaming naggagabitan. Pero alam kong laruin ang baraha ko. Maraming masasamang gawain si Henry na pwede niyang ikasira. Kaya may dahilan siyang paghinalaan ako kasi totoo namang naghahanap na kasi ko ng pwedeng ipalit kay Henry kung sakaling tuluya siyang masira. Simple lang naman kasi ang mga lalaki. Pakitaan mo lang kaunting motibo, sila na mismo ang maghahabol sa iyo. Lalo na't maganda ako at maalaga sa katawan. Pare-parehas lamang sila, isa lang naman ang kilala kong naiba.

0: Grabe. Ang bilis ng panahon, no? Tignan mo, ang laki mo na. Ang laki mo na.
1: Tumangkad ako, no? Tingnan mo, bansot ka na kumpara sa akin.
0: Yabang nito. Tsaka lumapad yung katawan mo, ha? Para kang nahanginan bigla kumpara nung huli kitang nakita.
1: Siyempre, mama na ako ngayon.
0: Oo nga eh. Mamang mama ka na. Anyway, kwentuhan mo naman ang ako. Kustantuhan mo naman ako. Kumusta sa atin? Sinaano, balita ako. Grabe naman sa pagyakap.
1: Namiss kita. Namiss kita.
0: Ako rin. Tama na nga yung yakap. Ikaw ah, hindi ka pa rin nagbabago. Ginagudgutay mo pa rin
1: ako. Gusto pa rin kita. Kahit kailan, hindi na wala yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo naman siguro yun, di ba? Hanggat maaari, lagi kong pinapaalala sa'yo na naghihintay lang ako.
0: Buboy.
1: Kahit may boyfriend ka, o kahit may asawa ka pa, hintay. Alam mo sa sarili mong hindi na ako bata. Kayang-kaya ko na makipagsalabayan sa'yo.
0: Buboy, ilang beses ko bang kailangang sabihin? Hindi akong babaeng nararapat para sa'yo.
1: Jenny, hanggang kailan mo ba kukumbinsin ang sarili mo na kapatid lang ang turing mo sa akin? Tingnan mo ko.
0: Buboy.
1: Tumingin ka sa...
0: Buboy.
1: Tumingin ka sa...
0: Oh.
1: Hawakan mo yung balikat ko.
0: Ano ba naman?
1: Gawin mo lang. Umawa ka sa balikat ko. Dali na.
0: Oh, ayan.
1: Oh, yung isang kamay mo sa kabilang balikat naman.
0: Buboy.
1: Tsaka mo ako titigan sa mata. Kapatid bang turing mo sa akin? Ha? Huwag mong halisin ang tingin mo sa akin. Tsaka ka mo sabihin kapatid lang ang tingin mo sa akin.
0: Buboy.
1: Jenny.
0: Si Henry, lumayo ka muna, Buboy.
1: Ha?
0: Babe!
2: Oh, babe.
3: Papadudot ng mga panahon na yon ay napagtanto kong hindi na nga bata si Buboy. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinignan ko siya bilang isang lalaki. Bukod sa malaki, ang pinagbago ng itsura niya ay hindi rin siya nagpatinag kay Henry. Ramdam ko na nagsusukatan sila. At alam kong alam ni Henry na hindi niya basta-basta matatakot si Buboy. Aminin ko na natuwa ako para kay Buboy kasi kaya niyang tumayo para sa sarili niya. Pero lalo lang tumibay ang paniniwala kong hindi ako nararapat para sa kanya. Mabait si Buboy, tapat at dalisay ang pagkatao. Ang kailangan niya ay isang babaeng malinis at walang bahid ng kasamaan. Hindi tulad ko na isang huwad, sakim ang gagamit at nagpapagamit, papadudot.

0: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Blood 4. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Mga kabarangay na mami, sa San Rafael, Bulacan. Sa San Rafael, Bulacan. Tara na at samahan nyo kami na bumisita at mamili sa grand opening ng Walter Mart Supermarket, San Rafael, Bulacan. Sa July 24, simula alas 11 ng umaga, bibisita po ang Barangay Alice at ang aming DJ sa pagbubukas ng Walter Mart Supermarket sa July 24, Biyernes, sa Maharlika Highway, Barangay Cruz na Daan, San Rafael, Bulacan. Kita-kits tayo, mga kabarangay!
4: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alauna.
5: This time check was brought to you by
6: Myra E. Step into your Myra era. BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. Solmux Throat Spray. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
7: Forever.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko.
12: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen.
14: The truth, San Miguel Pino Beer. Drink through months over.
15: The true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan. Sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
17: On the way.
16: Bet 88. All your favorite sports. All in one place. Bet 88. Your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Pagcore.ph.
19: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet 88 Sports. Bet 88, your ultimate playground.
20: Barangay LS 97.1.
21: Stronger forever.
22: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
23: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
22: So, ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
23: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
24: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
25: Super saya na Sabado muli ang inihatid ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DZBB anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang Aripola City, Barangay Kupang Aripola City. Hindi rin nating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang inyong kapuso Nadja Blan at ang mga GMA Sparkle Artist na sina Larkin Castor at Rielo Madilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Marami sa uwi ng mga papremyo sa pagtanggap sa Barangay Kupang. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso, abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay inihatid sa atin ng Playtime Entertainment, sangguniang barangay ng Barangay Kupang Antipolo City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Forever!
26: Taga saan ka?
27: Taga Barangay 28.
26: Taga saan ka?
27: Taga Barangay LS.
20: Stronger!
26: Pinatibay!
20: Forever!

0: makarugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
1: Papadudot, mula nang magkitang muli kami ni Buboy ay mas dumalas na ang pag-uusap namin at nakakatuwa dahil matalino si Buboy. Hindi siya nagte-text o nagcha-chat sa akin, lagi lamang siyang tumatawag sa oras ng trabaho ko. Alam niyang sinisilip ni Henry ang cellphone ko at mas madali para sa akin ang magbura ng tawag kesa sa mga mensahe. Pero hindi rin bobo si Henry. Pansin niya na may nagbago sa akin. Mas naging masayahin kasi ako at minsan ay nakakalimutan ko ang papel kong kawawa at sunod-sunuran. Kaya may mga pagkakataong lumalaban ako sa tuwing nag-aaway kami ni Henry. Hanggang sa isang gabi ay nasagad ko ang pasensya ni Henry, Papa Dudot. Nasaktan niya ako at marami siyang sinirang gamit sa kondo ko. Kaya naman nagpa siya akong umuwi muna sa amin para makapag-isip-isip kung ano ang susunod kong mga gagawin, Papa Dudot.

0: Tulungan mo na nga lang ako dito. Ako maghuhugas nitong plato. Ikaw doon ka sa malaking kaldero. Isalin mo yung ulam sa Tupperware tapos ilagay
1: Jenny,
0: mo sa ref.
1: Ano yung nasa braso mo?
0: Ha?
1: Halika nga dito. Pating...
0: Ay, hindi, wala lang yan.
1: Itaas mo yung manggas mo.
0: Wala nga lang yan.
1: Pasayan ah.
0: Oo, pero ano, tumama lang yan sa pinto.
1: Sa pinto? Anong klaseng pinto yan, nananapak? Huwag mo kong pinaglolulo ko, si Henry may gawa niyan, no?
0: Buboy.
1: Sinasaktan ka ng lalaking yun, nasa pa iba. Hindi lang yan ang pasama mo, sigurado ako.
0: Buboy, ano ba?
1: Patingin ang kabilang braso mo.
0: Wala.
1: Taas mo yung buhok mo, patingin ang leeg mo.
0: Buboy, pwede huwag kang
1: OA
0: dyan?
1: May kalmot ka dito, tumalikod
0: Buboy,
1: ka nga.
0: Buboy, please.
1: Sandali, itaas mo yung t-shirt mo, titingnan ko likod mo.
0: Ano? Boy, okay ka lang
1: Gusto
0: ba?
1: Gusto kong makita kung saan ka sinasaktan ng hayop na
0: yun. Buboy, tumigil ka na nga. Nanay ko nga, hindi ginagawa yan eh. Ano
1: Jenny,
0: pa?
1: Utang na loob. Ipakita mo sa akin yung mga pasamo, sabihin mo sa akin lahat ng pinagagagawa niya sa'yo.
0: Buboy, pwede ba? Kumalma ka nga muna.
1: Gusto mo patayin ko siya?
0: Ano?
1: Kapal ng mukha niya saktan ka, samantalang ako nihawakan kamay mo, hindi ko magawa.
0: Buboy, huminahon ka nga
1: kung
0: muna.
1: Kung ganyan lang din naman ang gagawin niya sa'yo, mabuting ilibig.
0: Diyos ko naman, pinagsasasabihin
1: mo! Sabihin mo lang, Jenny, sabihin mo lang. Tikita.
0: Buboy, tama na.
1: Sasaktan ko siya ng triple ng ginawa niya sa'yo.
0: Tama na, sabi, nakakatakot din. Kaya ayoko magkaroon ng ugnayan sa'yo eh.
1: Jenny, sorry. Gustong takutin ka. Di naman ako masamang tao eh, pero nung makita ko yung pasama mo.
0: Hindi yun ang punto ko, Buboy. Hindi ako takot sa'yo. Alam ko mabuti kang tao, pero nang dahil sa akin, makakagawa ka ng kasalanan. Nang dahil sa akin, handa mong itapon ang takot mo sa Diyos. At yun ang ayokong mangyari, Buboy. Hindi ka pwedeng gumawa ng masama alang-alang dahil sino lang ba ako, ha?
1: Jenny.
0: Isa lang akong babaeng pampasikip sa mundong to, Buboy. Wala akong kahit ano. Gandang-ganda ka sa mukhang to. Panlabas lang yan. Pero buong pagkatao ko, basura. Kaya please, inilat mo na yung mga mata mo. Hindi ako santa para sambahin mo ng pagkatagal-tagal.
1: Jenny, hindi mo kasi naiintindihan yung posisyon ko. Kasi ako yung nagmamahal. Wala akong magagawa kung mababa ang tingin mo sa sarili mo. Gawa kung mababa ang tingin mo sa sarili mo. Jenny, hindi na tayo mga bata. Perpektong manika ang hinahanap ko. Ang gusto ko, ikaw. Ikaw at lahat ng mga bagahe mo.
0: Hindi mo naiintindihan.
1: Wala akong pakialam kung anumang pinagagagawa mo sa Maynila. Kesyo 10 o 20 lalaki na dumaan sa'yo, kesyo nagdodroga ka, wala akong pake. Kung tingin mo madumi kang babae, edi dungisan mo ko. Dungisan mo lang ako, Jenny. Dahil hindi rin ako santo para pag-ingatan mo ng ganyan.

0: ulo mo, Buboy?
1: Mahal ka, Buboy, sa akin. Kung hilig mo magmahal ng walang hiya, ako na lang. Kaya rin kitang walang hiyain. Pero sa magandang paraan.
0: Ha? Anong sinasabi mo?
1: Ang punto ko dito, hiwalay at tayo na lang.
2: Papadudo, tuluyan na ngang nag-ibang Buboy ng mga oras na yon. Hindi na nga siya tulad ng dati at ramdam kong ligtas ako sa tabi niya. At pakiwari ko ay kaya niya akong alisin sa pangit na mundong pinasok ko. Kaya naman napaisip ako sa mga naging desisyon ko sa buhay, dapat atay itigil ko nang maghangad ng sobra-sobra. Baka imbis na maging masaya ako ay malagay pa ako sa alanganin. Nakakapagod ang buhay sa Maynila pero alam kong hindi ganon kadaling sukuan ang lahat. Kaya naman nanatili pa rin ako ng ilang araw sa bahay namin. Gusto ko kasing makasigurado sa bawat akbang na gagawin ko. Yun nga lang, hindi ko na napaghandaan ang mga sumunod na mga nangyari.

0: Jenny, hindi mo nakukumpul ng maayos yung mga dahon, no? Kung saan-saan lang napupunta eh.
1: Manaman eh. Dapat hintayin mo na lang yung dalawa mo pang anak at sa kanila mo ipagawa to.
0: Huwag kang mag-alala. Pauwi na sila kasama ang papa mo. Pero lagi na nilang ginagawa yan, kaya ikaw naman ngayon.
1: Ang alikabok eh.
0: Huwag kang maarte. Tapusin mo na yan.
2: Jenny! Jenny!
0: Si Henry? Ma, si Henry. Aba, anong ginagawa ng lalaking yan dito?
3: Gandang araw ho, Tita Celia.
1: Henry, anong ginagawa mo dito?
3: Ano pa, hindi para suntuin ka. Magdadalawang linggo ka na dito, wala ka bang balak umuwi?
1: Di ba sabi ko naman sa'yo, hayaan mo muna ako makapag-isip-isip.
3: Gaano katagal ba
1: makapag-isip-isip?
3: Magdaming galit ka pa rin hanggang ngayon.
1: Paano kung sabihin ko sa'yong oo?
3: Shhh, Jenny naman, hindi ka pa basanay? Ganun lang naman tayo eh. Nag-aaway, nagkakasakitang konti, pero nagkakaayos din. Balik na ulit sa normal.
0: Hoy Henry, anong nagkakasakita ng konti? Nakita ko yung mga pasanang anak ko, hindi kaunti yun ha.
1: Ma, pumasok na muna kayo sa loob. Pumasok na muna kayo sa loob. Hayaan niyo muna kayo.
0: Kausap lang ako.
3: Oo nga po tita, hayaan niyo lang kami ni Jenny. Problema namin dalawa to eh.
0: Mapabastos ka rin ano? Para sabihin ko sa'yo, hindi na ako papayag bumalik sa'yo ang anak ko.
3: Abay, wala ko kayo magagawa kung yun yung gusto ko. Kukunin ko si Jenny kahit anong pang gawin ninyo.
0: Kapal ng mukha mo!
1: Ma, tama na, please! Pumasok na muna kayo sa loob!
3: Sige na, Jenny, umuwi na tayo!
1: Ay! Henry, yung braso ko!
3: Ay, Henry! Ma! Di bagay sa'yo yung lugar na to!
1: Ayoko pa nga umuwi! Bakit ba ang kulit mo? Di ba mo ang anak ko? Hayaan mo muna akong utang na loob, Henry! Babalik din naman ako eh!
3: Hindi, ngayon na!
1: Aray!
3: Gusto ko ngayon na!
0: Ikaw dito! Buwan tayo si Jenny!
1: Yung gamit ko, nasa kwarto pa!
3: Bahala kumuha nun, basta pumasok ka na sa kotse!
0: Henry!
3: Tita, huwag na ho kayong makisali ha, baka pati kayong masaktan eh.
1: Anong sabi mo? Henry, binabalakan kita! Subukan mong saktan ng nanay mo!
3: Ano? Anong gagawin mo? Kahit ilabas mo pa yung mga kapatid mong bano, pagbubuhulin ko pa sila!
1: Bito na! Henry, ayoko sumama sa'yo!
3: Jenny, huwag ka nang pumala, kaya ka nasasaktan eh!
1: Ayoko nang sumama sa'yo! Anong ba?
3: Hindi na, Jenny. Ilan tila kita pero titingil na ako. Sana.

0: 都不是。
1: 那什么是阿妹？领导，
0: halika na sa loob ng bahay. Hayaan natin yung mga matatanda mag-ayos dito. Huwag kalala. Marami tayong kakampi. Pinapangako ko sa'yo pagkatapos na. Pinapangako ko sa'yo pagkatapos na. Hindi ka na magagalaw ng Henry na yan. Dahil pag inulit pa niyang saktan ka, gagawa ako ng paraan para mabura siya sa mundo. Nang hindi nalalaman ng ibang tao.
1: Ano sa bahay na? Oh. Ay, ay! Ay,
2: Papadudot na usitaw si Henry dahil sa mga pinsalang gusto sanang magsampa ng reklamo ng mga magulang ko sa ginawa niya sa akin, pero pinigilan ko sila dahil baka maasunto naman si Buboy bilang ganti. Kaya tinawagan ko ang mga magulang ni Henry para humingi ng tulong. At maski sila ay ayaw ring palakihin pa ang sitwasyon. Sila na raw ang bahala kay Henry, kaya pinagpalagay na lang namin na nagkaayos na ang mga magkabilang panig. Papadudot, doon ko napagtanto na dapat ko nang bigyan ang pagkakataon si Buboy. Hindi ko na kailangan ng mayaman o maimpawayaman lalaki. Ang kailangan ko ay yung baliw na baliw sa akin at handang gawin ang lahat para lamang maprotektahan ako. Madalang na ang tulad ni Buboy, kaya naman makalipas ang ilang buwan ay pumayag na akong maging kami. Wala na akong pakialam kung mas bata siya sa akin. Sa ngayon, papadudot, mga kabarangay, ay nasa Maynila na ulit ako, pero kasama ko na si Buboy. Lumipat na ako ng tirahan, pati na rin ang trabaho. Mas simple na ang pamumuhay ko, pero masabi kong ngayon lamang ako naging tunay na masaya. Iba pala talaga ang payapang dala kapag alam mong nasa tamang tao ka na. Ang inyong kapuso at kabarangay, Jenny.

maraming salamat po kay Jenny sa pagbabahagi ng ating kwento sa araw na ito. Alam po ninyo mga kabarangay, minsan ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga inaasam-asampo natin. May mga hindi natin ini-expect na tao o bagay ang siyang magbibigay para sa atin ang kailangan natin sa buhay. At yon ay ang tahimik na buhay at panatag na puso. At kung ikaw naman ang tipo ng tao na akala mo ay hindi mo tao na akala mo ay ang isang mabuti at halos perpekto na karelasyon, huwag mo sanang masyadong iba-iba ang iyong sarili, kabarangay. Lahat tayo ay deserve na maging masaya. Lahat tayo ay deserve na magkaroon ng magandang kinabukasan, mga magagandang bagay, basta ang importante matuto tayong makontento at pahalagahan ang mga nilaan sa atin ng Panginoong Diyos. At tama po yung halimbawa sa ating kwento, minsan sa paghahangad po natin ng sobra-sobra sa ating sarili ay doon po tayo nakagagawa ng mga bagay na ikasasama na pala natin. Sa paghahangad ng labis-labis, sobra-sobra ay masama. At ang epekto po nito sa ating katauhan ay pagiging masama. Kaya mag-isip po tayo ng makadalawang beses, tatlong beses, marami pang beses bago po natin na payagan na makagawa po tayo ng pagkakamali sa paghangad po natin ng sobra sa sapat. Maraming salamat po, kabarangay. Ako po ang inyong papadudod sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever.

0: original soundtrack. Stream now on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and other digital music stores worldwide.
1: Taga-san ka?
2: Taga-Gilmore!
1: Taga-san ka?
2: Taga-Barangay LS!
3: LS! Time to rock ngayong Miyerkules. Kasama ang mga bagets from Nueva Ecija. Live the live sa sikat sa barangay, ang bandang Rakia. Miyerkules, 4 p.m. sa numerong istasyon sa puso mo. Barangay LS, 97.1. Stronger forever.
4: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umar audience share. Umulat umar umar. Patuloy ka na. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio forever number one.
3: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS
4: Stronger
2: Pinag-ibay!
4: Forever
2: Habang-buhay!
3: Number one
5: Forever
6: Ubur-ubur
7: Barangay LS 97.1 Stronger Forever Stage Right Kabarangay ang ating episode ngayong araw na ito na pinagbitahan po ni Jenny ang ating sender for today na may hashtag DLS Big Boy. Yung kanyang dating bagito sa kanyang paningin ngayon ay big na, big boy na. O, marami na raw lumaki sa taong ito, no? Talaga namang big din ang pagmamahal. O, ayan ha. Sa lahat ng mga kabarangay natin, relate ba kayo sa ating kwento? Kayo ba yung klase ng tao na pakiramdam ninyo ay hindi nyo deserve ang pagmamahal ng isang individual dahil hindi na kayo perfecto or may lamat na kayo as an individual, no? Hindi basihan yung ating nakaraan sa ating pong pagkatao, mga kapuso. Bagkos ang ating pong nakaraan ay humuhulma sa kung paano po tayo mag-isip, paano po tayo makitrato sa ating kapwa, no? Maraming taong nagkakamali from the past dala ng kabataan, inexperience, fragile, naive, no? Pero habang tumatakbo ang oras, tayo naman ay natututo. Diba? Parang nung bata ka pa, hindi ka pa marunong magbasa at magsulat. Pero habang tumatagal, nag-aaral ka, natututunan mo na, yung pala ang tamang equation, yung pala ang tamang formula. So, ganyan din po sa buhay, natututo tayo mula sa mga pagkakamali natin. Ang sabi ni Carol, ang ganda ng ending papadudot sa dami ng pinagdaanan niya, papadudot sa dami ng pagpapalingsan niya at tamang tao. Pia Guzman, minsan talaga nasa paligid lang natin ang para sa atin, kumbaga nagbubulag-bulagan lang tayo, papadudot. Si Kevin Sales, pwede rin sales to, ano? Kumusta ang benta natin ngayon ay mga naskendahan, grocery store, convenience store. Hello po sa inyong lahat dyan. Masaya ako for you, Jenny. Hindi mo kailangan mag-taste sa toxic relationship. Mas simple, mas masaya. Diba? Yun nga yung isa sa mga aral na naibahagi sa atin ni Jenny. Ano? Sabi niya, papadudod, parang ayaw ko na yung buhay na naghahangad ako ng sobra-sobra. Kasi sa paghahangad ko ng sobra-sobra, naghahangad din ako na gumawa ng bagay ng mali na para sa ibang tao na nakapaligid sa akin at para sa aking sarili. Para sa aking sarili. Hindi na healthy, ano? Hindi na... Tsaka kung iisipin ninyo, mga kabarangay, napaka-isip po ng buhay, no? Para gawin nating toxic pa yung ating binubuong buhay. Dapat po sa mga oras na ito meron na kayong ginagawang magandang ending ng inyong mga love story. Ay, grabe ka naman, Papa Dudut. Wala pa nga akong jowa, i-ending ka agad. No, ang dami nakarelate na naman. Yung mga nasa office dyan, nag-react. Oo, tama. So kung wala ka pang masisimulan, eh, simulan mo muna sa love yourself. Maraming salamat mga kabarangay. Ito po ang Barangay Love Story. Sa inyong official overall number 1 FM radio station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, stronger forever, stage right, kabarangay.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Qualitian.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alexon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng panghali. Cake buhok kasi. Mugsang Silk Smooth and Manageable. Para tanggalin ng buhok. Huwag na dumi sa buhok. Para mabango. With regular use versus non-conditioning shampoo. Mugsang Silk Smooth and Manageable. Para nagkakagigil.
6: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper. Yung driver sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
7: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifeline at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating.
2: Terms and conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayan.

0: D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E. Aming bituin ka. D-alpha-tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
3: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Unilab quality yan.
5: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Consult your doctor.
6: Adam, o kumain ng may onions and...
7: sarap lang menu ng almusal. 15-pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Are approved goreng. Manufactured by Awesome 4 and your quality brand company. Adam Orela ang dumi sa katawan. Para sa Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag-Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
8: Sapicard Pure White. Para sabon. Tanggal ang germs.
7: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Para buhos ng sabon. With regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: go with regular system use.
1: Just love it how you're moving, girl. Smell it, feel it, share it. We're smelling it, we're feeling it. We're sharing it vibes with Palmolive.
2: Palmolive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it, feel it. Share it.
3: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng sa Picard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third party test. Mag sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
4: Sa Picard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
3: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
5: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
4: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
6: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID Paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis, pradong magkarating.
5: Terms of conditions apply. Padala na tayo, Pilipinas.

0: yung tinutugis mo dito? Kanino ba dapat ibaling ang galit sa kawalan ng katarungan sa natatakbuhan kung inapakan ng karapatan?
1: Kino? Kino?

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Sabi Sabs po, magpadala ito. Hindi magkakaalis. Nagawa kasi, ito na lang mag-AO padala ka na para magpapadala namin. Tapos makakuha ng pera mula sa ID paluad at padala, AO padala. Magpapadala na tayo, mabilis at siguradong magkarating. Terms of conditions apply. Padala na tayo Pilipinas ang padala ng bayad.

0: Itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lifestyle at D-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke
1: quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's all